0: Knock, knock. Kumusta mga nangimuhang date? Epektibo ba nga kung giingon ako ni Mora? Magbutang ka o sili sa imuhang puson? Aron dili ka hilabtan sa imuhang boyfriend? Ay tay, palpak. Mandaya man di ay tong ako ang uyab. Ganado na noon ka ayo tong ako ang uyab o sili. Mo tong hurot.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa nilawas ng nila buyang daw.
6: Tapos?
5: Yan ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila pa ka manghaplas po?
5: Juan, nagsahay, bulsa, gusahay, ito hapon.
6: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: Out of 5.7 enjoys

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rabigid ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax ni ko diya ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya aduna siya'y glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy

0: sweetie. Panaglitan ba? O ka na magkaibalo ka nga na ako'y laing uyan. Masa may mong buhaton?
1: Wala lang. Akong lugiton lang na ako ang imuhang mata. Human ako ang tuslok-tuslokon. Panitan na ka. Butangan na ako kasi ng imuhang unod. Putla na ako ang imuhang tilog ipagkahaong sa iro. Human, gapuson ta ka dayon. Bubuan ta ka ang pinukal ng tubig. Nga no day, sweetie?
0: Ay, curious lang ko, sweetie. I love you. Ludan ta ka unya, ha?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang pangilamot, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na sa doon mga 3 days to 4 days. Amo na naroon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy

0: Ningso.
1: Oh, ni agay ko sa Hermosa ni. Hamin siya ra kong panit. Sabi ta koy bugas-bugas. Akong ni gamitan og Hermosa koy whitening soap. Ni angay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic whitening soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: 105.7

0: Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga pangutana, kadaghan na nako nindindungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gib ko mga higala, maunay akong bisyo kana pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder makaingon jud kag terrible. Kay ang mga ginakaon namo perting gastuha gyud dinood kay ang katong mga ginakaon special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili pug kamukha og kanon. Ang kanon uhuli pa nimo kamote, gabi saging badiaron og mga nilungag nga kana nga saging hilaw. Katong daghang gulay pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam na ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab gina-steam lang o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero sa sud sa usa ka semana, nag-self struggle ka kontra nimo imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo, pero kadugayan maka-adjust ra ka og ang imuhang panlasa maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pagkaganahan katong mga instant foods o mga ready to eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan ana tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una tanaw nato basi sayop ang diet. Ang uban bito mag-escape lang og isa ka meal. Magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaunin mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan bawas-bawas na ta. Hinahinay dayo na nga pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pay laing hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism mao kani responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism o niya kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong ato mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gyud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahini na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule gud 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyodiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hasol kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras atong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko sa ano dito sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: pre. Tagana na good ning pansama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang me. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Aw, oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayo nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Dix ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na punang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Panagin, wala nang gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
0: Maybe pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
0: Kalaw na yun ang maunor.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7

0: Yoshi, Shiki, Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto na to. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili na to mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kueloy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang gud Mami Joy ang text nga ato natagag pagtagad wa na kita igong oras sa tong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Magsikaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balayba, mainom na lang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko o Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Na kinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mag-isa. Tina, mag-isa.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba yun na, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: taas na punang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
0: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM! Udto na Joy!

0: puti yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
1: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
0: Sureness! Right away!
1: Yes! Thank you, mami.
0: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrecary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ate, ano yan? Joy
4: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: Udo na Joy!

0: how.
1: 105.7 Joy
2: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng kuyat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang gusto sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nay, nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko na gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kita'y problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw no sa mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa og kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule og syempre ang Kopi Yaki 7-in-1, 3-in-1 og 2-in-1. Mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang kulane o lymph nodes sa liog o saka normal nga parte sa atong lawas. Apan kung ato kining mahikapan, labi na sa mga bata, mo action gyud ta og kabalaka. Sa tinuod, walay ang ngayon nga kabalakan tungod kay reaction kini sa atong immune system sa ato ang panglawas nga sukla niya ang mga bakterya nga mo hapak. Kitang tanan, dunay daghan ni ini. Mugawas kini kung makasinati kita og impeksyon sa binisaya, ang tawag ni ini lusay. Apan kung daghan mo kalat na sa laing parte sa lawas, mas maayo nga magpahiling na ta sa doktor kay himuon ang pag-examine ni ini. Timan i mga higala nga bag-o magpa-examine, obserbahi usa ang pasyente kung duna bay ubo, sipon, pasumpong-sumpong nga hilanat o walay gana nga mukaon kay normal ka na nga mugawas ang lusay. Ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil para diha sa lusay o ubang parte sa lawas makatabang aron wag tangon kini. Ang mga birtod sa Yaki Liniment Oil nga gikan sa mga epektibong mga herbal plants maoy tested na nga makatabang sa dunay balatian. Ang Yaki Liniment Oil mamahimo kini gamiton sa mga bata og mga hamtong tungod dili tanto ang kahalang niini og mulami ang pamati kung makahaplas ka sa Yaki Liniment Oil. Mao kini ang rason mga higala ngano nga ginaimbita namo kamo perme nga sulayan ang mga produkto sa Yaki. Ang Yaki Liniment Oil aron mawagtang ang imong mga ginahambin nga mga balatian. Di ang mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Good evening! Si Catherine po ito ng Malvar, 66 years old. Salamat kaayo sa imong product na nakaayo sa akong likod. Gagrabe kasakit. Then nag-inom ko Yaki capsule tapos naulian na ko. Og salamat jud kaayo. 0922-66-95631. Mami Joy, nagpasalamat gyud ko sa Yaki kay akong bugas-bugas nawala na gyud. Salamat kaayo. Cell number 0923232687. Hi Mami Joy, salamat jud kaayo kay ako anak nintambok nagyud tungod sa Kidiyaki Vitamins. Ito ang number 0923543109. Mami Joy, naayo gyud ang ako ang nuka. Yaki Rajud ang nakaayo, ang Yaki Liniment Oil. Si Salcedo ni, cellphone number 0925-4687748. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Nawagtang ang niturok sa naong sabana ni Arlinda Fertis, 66 years old, nga murag up-up nga taga Samal Island, Davao del Norte, tungod kay gigamitan og Yaki Liniment Oil.
2: Puti man ang up-up, katun siya ito. Yama o to, naman din ko pero ni Yaki. Pero haplas-haplas lagi. Ako lang gusto gitisingan, tuslo-tuslo. Maka, kung ako kay, nawala man, wala na siya.
1: Dali na ayo ang upat ka bulan nga bukol sa ulo ni Flor Delisa Tampos, taga Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu, tungod kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
3: Ino na ako umagad sa buo, ang nalintis matumat. Mahin ko mo ang Yaki Oil, mag-ipagisi mong ulo kay Daupo, di ba siya?
4: Mm-hmm.
3: Tumana lang akong taong, ang buko na yun, ang buko na yun, ang tanang mag-ipagisi.
5: C-H-I-K-I Yaki, the best of me.
1: Uy ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat po.
5: H-I-K-I-Y-A-K-I, oh! The best of me. Enjoy.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

7 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Makulimlim, maulan-ulan na hapon dito sa Kidapawan City. Kumusta nga itong mga ka-joiners? Ilamin na gayo diha sa Caraga, Davao Oriental. Kumusta po ang ating panahon dyan? Itong kauban, di nga, si Dan Dalandan, madayo na dumda sa itong mga ka-joiners diha. And of course, sa Tibuok, South Central, Mindanao, ano? Kumusta ang hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama nyo po muna ha ang inyong pumelo Joy hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. And of course, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natauhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, good health. Yun naman talagang pinaka-importante dyan, no? Kanang naagyod na sa maayong panglawas. Kauban ang pamilya sa maayong panglawas lang gayod. Okay na kayo na siyang regalods sa pang-adlaw-adlaw. Alright, ang ating text line. Or pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live. 102.3 Joy FM. Alright! Siyam na minuto mga ka-joiners. Makaraan po ang alauna.

1:23 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programa, Dear Mommy Joy. Hello kay Agbot Silat din ha, no? Nga naminaw sa atua. Also kay Kabungbong Vince Budadong. Shout out, nga di ba, Palo 4. PM Sobrikari, and pa-play ng song, Baby, I Love You. Dear Mutia, good afternoon. Shout out sa iyang anak na naminaw sa radyo. Request ng song, Where Is Your Heart? Salamat po.

daw ka ER Mutya ay Dodong Buta na naminaw diha sa Sitio Katikukan, Katikugan, Barangay San Vicente. And shout out sina Ante Estrella Agihetas nga naminaw sa Imuha sa Tungkayan. And Bossing, maying hapon din ha. And happy birthday daw siyang Utol Rances, Masangay Sumati nga na sa Davao. Greetings coming from Metro Manila. Thank you. I, Jeline Monson Magbutong from Tagum City. And Imelda Basikong, good afternoon. And Mariel Jean Antao Logroño, maying hapon mami, shout out. Mamay Dolor, Kuya Weben, Ate Nanette, Papay Dudong, Mamay Adele, Mads, Aileen Pads, Wellmar, salamat po sa mga taga San Fermin, Manay, Davao Oriental, maayong nga pagpaminaw. And vlogger ng Pawin, shout out from Bislig City, and hello po sa iyang papa o mama nga naa sa panlaisan karon. Salamat, request ng song Unang Luha.

Hello kay Solis Joel Mindanao Vlog. Makulimlim na hapon. Shout out po sa family Lianyo. Lianyo and diha sa Tumado Aliosa North Cotabato, and shout out lang din ang lahat-lahat ng kanyang mga followers. So, ay sana all maraming followers. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking pagva-vlog. Ayun. And Edelberto Limentang de la Cruz. Good afternoon. Shout out from Barangay Manresa, Manay. Raymond Dondapa. Hello sa mga taga Manay Davao Oriental and sa family Ilicio Adlawan. Oga sa Tamisan, Mati, labi na sa Dapitanon, Porio Gastanis family. Rekrek Elcio, good afternoon, shout out from Bislong, Marayag, Lupon, Davao Oriental. And Dodong Lorino Ubuta, hello sa iyang self nga naminaw po. Hannah Grace Magno, diha sa Davao nga nagapaminaw sad sa atua. Alright, 1:26 in the afternoon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Paso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaunay na maunoy.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina G, taman ko, lamang ko lang patakaan lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Mami, thank you po.
8: Thank you for what, baby?
7: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
8: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
7: Good din ito sa ibang kids, Mami.
8: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
7: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
7: I like Kidiyaki.
10: Basta Yaki! Yummy!
2: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

1:53 in the afternoon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay Jian Umbun. Mayng hapon sa iyang mama ug papa diha sa Iwad. Sure ko nga naminaw sila karon, Mami Jo. Ay, Mama Bajerna. Papanuli and siyahang mga igsoon nga duha diha sa duha kakauban nila. Sana mapansin. Salamat po. Angeline Baladsikan, shout out from Tantangan, South Cotabato. Request ng song Wakas ng SB19. Thank you. Nakikinig po kami ngayon. Salamat po. Jeremy Kumna, shout out sa iyang mama ug papa. Diha sa Sitio Bantawon, Papa Antonio, Mama Gloria, and sayang gwapo nga Lolo Pidong. Sugnaon, salamat po. Digskis Madanlo, pabati po diri sa Sitio Lagdik, Barangay Kaningag, Caraga, Davao Oriental, pati pabati po sa mga Madanlo family and Diaman family, Lanos family, Tuasa family, o kana lang. Salamat po sa pagbasa. Pa-play po daw ng song Pusong Bato.

Good afternoon kay Rix Magandam. Shout out watching from Trento, Agusan del Sur. And shout out din po sa iyang Mama Susan Magandam diha sa Panlaisan. Imelda Basikong, hello sa Basikong family, Limendong family, ilabi na kay Ate Bernadette Basikong. Erlinda Amudo, musta mo din ha? Salamat po sa pagbasa. Oo, J.N. Umbon. Parang tapos na ito, no? Hello sa iyahapong mangho daw, si Jembo Joy. Salamat po. And Pesukan Angelica, good afternoon. Shout out sa iyahang love na si Ruel Madanlo. Paplay ng song, Iingatan Ka. Salamat po. Raida Pinagayaw Butuan, good afternoon. Shout out sa family Butuan and Amag family, especially sa iyang father, Toto Butuan. Alhaji Hasalika, watching from Talayan, Datu Anggal, Mid Timbang. Thank you.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ang ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong modoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels nga kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat? Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infraction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule. Aron mas mo normal ang blood sugar level, oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:20 na po ng hapon mga ka-joiners, pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Ernie Bordali nga nagapaminaw din ha no. Shout out po nato kay Carl D. Borda nga naminaw din ha sa Barangay Manongol. Maayo nga pagpaminaw. And hi Vivian Labawan Latimbang Lucero. Shout out kay Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan and sa iyang bate. Or baka ate, no? Julie Latimbang Alpas, nga tua sa Banlag, Valencia, Bukidnon, nga perming nagapaminaw sa inyohang programa. From Catanduanes, ayun, nawala man to. Oh, sige, may hapon din na, ha? Hi, J.N. Umbon, request ng song, Miss na Kita. Baka miss na miss kita, no? Mo siguro ni siya. Good afternoon po. Pa-play po ako ng song Ikaw pa rin na ni Ted Ito. Thank you so much. Ayun, Breaking My Heart, di I know. Oo, sige. Unya ha, taon-taon. Hello sa mga taga Holy Cross, Manay, Davao Oriental. Grabe ang init din hi. Ay, talaga ba? Mainit dyan. Dali sa mga uwan-uwan, anak. Sige, salamat sa pagpaminaw ha. Joyski Malito. Shout out dari sa Matis City. And Brian Pesukan. Shout out ila mama o papa nga naminaw na to. Labi na sa iyang kuya, ate. Amping mudra always. And pa-play ng song, Bakit Mo Ako Niloko. Salamat po sa pagbasa. Oo, parang wala namang ganun. Sure ka, anak, ha? Angelica Lawan. Bye, Iday. Ano daw? Ah, bye, Iday. And Bo, ko. Sa wakas, matupad mo na ang pangarap mo sa buhay. I love you, Iday, Bo. Ingat kayo dyan, biyahe. Ay, ingat kayo, bye, din sa anak ko. Love you, Starla. Starla ko, tupad ko na pangarap ko sa'yo, nak. Request ng song, iingatan ka. Ayan, saan ka ba pupunta, Angelica? Sige ha, amping ha, kung asa man ka mag-adto. And ayun, o, sige. Ting kamot ning tiil gyud para sa mga pangarap, diba? Para sa imong kaugalingon o sa family po, syempre. And hi kay ER Mutia. Ano nabasa ang message? Nabasa man. Pag nabasa naman na ER. Or wala ba na ako na-skip ni? Angelica Lawan, good afternoon. Shout out sa family diha sa Sitio Feta. Paalam lang po ako sa kanila, mami. Kasi flight ko na ngayon. Ayun. Pa Saudi. Request ng song pagsubo. Sige, amping ha, Angelica. Anag yun ang life, diba? Ningkamot yun ta. Sabi ko nga para sa ito ang pamilya. And hi po. Jenny Vestal, shout out diha sa Purok 5, Barangay Muntay, Libungan North, Cotabato. Shout out sa iyang uganga na si Ricky Bantayo nga nag-inom og tuba. Ay, grabe. Sige, wala nag-inom ni Uncle Oy. Sige, call. Enjoy inom-inom din ha. Ayaw pa sobra ha. J.N. Umbon, shout out kinapapa mama diha sa Iwad. Parang tapos na i-tetch. Sige ha, salamat po diha nga side. Good afternoon, request ng song Call Me. Lame ba? Sige, onya, taod-taod, tawagan, taka. And hi po, hi. Sa mga taga-Panlaisan, maayong ang pagpaminaw. Salamat, salamat. Hello po sa Basikong family, maayong ang pagpaminaw. O kaya, ayun, Imelda Basikong. Hello sa Basikong, Limindong. Ilibin na kay Ate Bernadette Basikong, Erlinda Amudo. Kumusta ka mo diha sa kong to. Kumusta ka mo diha? Rex E. Magandam, shout out. Watching from Trento, Agusan del Sur. Shout out po nato si Mama Susan Magandam. Diha sa Panlaisa. Degskes. Ay, Digkes. Madanlo. Hi po, pabati diri sa Sitio Lagdik. Barangay Kaning. Anos family, Tuwasa family. Og kana lang. Salamat. You're welcome. Alright, alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siyang kaon. Katuraman itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, thank you po.
5: Thank you for what, baby?
4: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
5: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
4: Good din ito sa ibang kids, Mami.
5: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
4: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
4: I like Kidiyaki.
7: Basta Yaki! Yummy!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopi Yaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopi Yaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
9: Yan ang Kopi Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki Vitamins ang iyang anak.
12: Santa ka ng kuyot.
11: Pero karoon?
12: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
12: Kidiyaki Vitamins yan.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin sa po minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Pero bago tayo magpaalam, hello muna kay Jelhon Bulaw Aban, maulaw din ha, no? Masigig ka atong suking tigpaminaw po.

And pakisalam ng Assalamualaikum. Hindi ko saktong pagkabasa ani. Sensya na ha. Hello sa family Abandiha sa Matalam. Thank you from Bulaw Abanang Maribel. Oo, daghan po tagsuk hindi paminaw sa mga taga Matalam, no? Maayong hapon. And Tokyo. Request ng song sa susunod na habang buhay. Ano ko, pasensya na. Walang gitay oras para sa imuhang song request. Huwag na po na i-chat ha. Aron natuwa na siyang ma-play sayo-sayo. Kanang di tama kuwang ang oras. And hello kay Halya. Halya Iman. Pasalam lang po sa family Aban and Iman family. Thank you from Bulaw. Makulimlim dito sa Matalam. Ayan, sige, amping-amping. And syempre, shout out po nato, no, atong mga sweet lovers na mga drivers din, ha? O, Audrey sa Kidapawan, medyo maulan-ulan ang hapon. Maulan pa ba? Makulimlim ang hapon. Kaya, ang uba, nag-aulan na gayon sa ubang lugar. Amping-amping po sa lahat ng papasok at papalabas ng Kidapawan City. Amping-amping, doble ingat. And I hope na dumating sa mga paroroon and safe and sound. Rasul Bakana Iman, good afternoon. Hello sa mga tao din na sa ilang balay na nakikinig, sina Ina, Ahmed, Nana, and Mama Ina, nasira kasi radio. Ano man, why oh why? Thank you from Rasul Iman ng Matalam. Ernie Bordali, good afternoon. Shout out sa Cardave Borda, nga naminaw. Dinha sa Barangay Manung. Sige, nako, wala na po talagang oras mga ka-joiners. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Ano, syempre, ugma na po puhon. Same time, same program, and of course, same station. Thank you. Susunod na po ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Ug amping maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi-moshi, shiki-yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di manghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tanawon. Oy, suggest daw Mami si John de Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya, kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton nga inana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway, kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme nakanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo og manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob og suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog og dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan og likay usab ang pagsolob og hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapajama na na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, mauna nga dili gyud ko matulog og dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, murang pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga nagko ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. magpasmo tapos kung niwang ka, klaro ka ayo Ani mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Tinood, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, unong kabulan akong tiya na nagkuhan ko, naghaplas ko Yaki, ginhantod. Tud na nga na ko, ayan ako na undangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: C-H-I-K-I-Yaki, the best of me.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mana siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kailang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Lepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nga ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Just pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo-supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na punang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud sa nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali ra kay naulian nga ako pod buntis man ko. Mao pod akong ginhaplas ana. Akong mama ang tud ra mo pod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Pre, gikapoy na ko sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang yan, Gino?
7: Duha no? Kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Cabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya, Chituya, kay mako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga kapag-kapag siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak og sabon niya, kay tapos ipaitan po na kong shake oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Ano, wala gitay na niyang kwanong mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang ngasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads, unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ula gi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
7: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: hello. O kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumano? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intay makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins. Nga dunay sagol nga chlorella, growth factor, dako ang matabang ni ini sa ato ang mga bata. Nga nagaedad o 3 ka bulan nga to sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako, ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella, maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids, og mauusab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang yun sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila, aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamin sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak, o dili kamo magmahay, o dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mo ka na ang hinungdan kung aduna kamo yung mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya itong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya giimnan nako Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringot Tapantukan. Atong tawagan si Melissa o atong istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa. Siya?
3: Oo, Kuya Loy.
2: Ikaw to nag-text?
3: Oo.
2: Tingunin mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako og Yaki Herbal Capsule, nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot Pantukan. Morning mong text sa list, tinood ni?
3: Oo, oh, Kuya Loy, kanang nahihubag sa ako ang ulo.
2: O sa inong dana itong hubaga?
3: Ha?
2: O sa inong dana itong hubaga?
3: Pagbasa, akong gimnan og Yaki Capsule, kaya akong gihaplasan og Yaki nga Herbal Oil.
2: Unya?
3: 2 days lang, naginahinay na siya kusos.
2: Asa napit na sa imuhang ulo?
3: Dari asa may, napit dito sa aking alimpulo, kaya...
2: Kining, ganto siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
3: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
2: Unsa hinungdan ka ato?
3: Kahit lang siya ni bukol.
2: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
3: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa, kaya kung diin lang sa... Yaki Capsule niya, kung gitlasan sa Herbal Oil, salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
2: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mga Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng tigsa.
3: Ambot, Kuya Loy, wala po kakuan.
2: First time ni mo to nakasinatian?
3: Oo.
2: So, karon, okay na ron, wa na?
3: Oo, okay na Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto.
2: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
3: Sa Buringot Pantukan.
2: Kumbal Paramis na, no?
3: Oo.
2: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
3: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
2: Salamat, please. Bye.
3: Sige, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Mao kadto mami Joy sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Tandaan yaman ang kalusugan ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 104.3

0: 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako ang isa, usog po mukhaon. Kaya ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imno na ako, sa humali na pumahap, sa imno na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J.

Rock On sa Joy FM.

0: Nakabalo ba ka, pre? Niadto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot ko gamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns kadako sa among balay.
1: Eh, kuya, wapod nimo, pre. Sa amo agud, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa gyud. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
0: Di ko mo to, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
1: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Eh. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na lang kung akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid yun ka ng gun ba, kadlawon ba, kay pagkaka-adlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din ay.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan ako na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi in. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tay, kuya, wow, tong among exam na mo gani, ha? Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman na, kung sa dito?
0: I got zero, tay!
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo yung mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatay ko masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuhan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tisting ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labin na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. Kaya, kaya pagkabuntag yan to, aray, kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, dagha na mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: gawin? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala ko. Ito pa na po na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy.
8: Joy FM.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold,

0: piton na lang nimo sa butika og tumaron. Ani ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound og powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na ka na sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Eh.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus temprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usupod mukaon. Niya kanini sa, buya kod patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ako, sa humalang ako mahap, imo na akong yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins,
2: kanansira. Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ang akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes,
2: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Dang, dang. Asya naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinaga-sakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mayong buntag, kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Good morning! Good morning, Mindanao. May nga buntag kanatong tanan, magdanong-danong-danong sa kita mga higala. O mabati ni ato ang mga... Ning ato ang programa sa mga sibyahanan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ingon man sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato, good morning Pangal Bay. Good morning Tubod, Lanao del Norte, ingon man diha sa Maylala, oga sa Baroy, sa mga silingang mga lungsod, good morning sa Sultanaga, Dimapuro, oga ingon usab mga higala. May nga buntag sa itong mga kaigsuunan sa probinsya sa Cotabato.
1: Walang huwang sa mundo.
0: May nga buntag usab sa tuang mga kaigsuunan mga higala diha sa Davao Oriental, siyempre sa probinsya sa Cotabato o sa Bukidnon. Kung asa kusog ang atuang signal mga higala sa 102.3 Joy FM, taman, abot ganita hangtod Manolo Fortich, no? Ang atuang signal mga higala. So yung anak kakusog ang atuang 102.3. Pero doon ay mga dead spot. Hindi na ito makuha tanan ba, no? Doon ay mga dead spot ginagbay sa pipila ka area. But anyway, oo, may nga buntag sa tanang mga naabot nga atuang sibyahanan diha sa Tacurong o Sultan Kondarat area sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, o gaingon man sa South Cotabato, mga higala. Good morning! O diha sa may isulan, Sultan Kondarat, no, may buntag sa mga Rosario family diha, mga kaparentihan. Salamat sa kanuling pagpaminaw. O mga higala, aniya na ito lang mga naguna, mga balitang ang ngayon na itong masayran sa kinatibukan sa ito ang tulumanong Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng
0: sa mga naguna, mga balita, mga higala.
2: Headline!
0: Sa ito ang mga headline sa kung diin niabot nga ito mga higala sa dakong kantidad ang nakumpiska sa mga otoridad sa gikasang operasyon batok sa smuggled cigarettes sa Palimbang, Sultan Kudarat. Samtang sa pika sa bahin na duha ka mga rider nakabisan sa kinabuhi humana na tigayon ang drag racing kagahapon sa kadlawon sa Davao City. Abot na dito mga higala kining mga nagpatigayon ng mga drag racing activity. Samtang sa pika sa bahin mga higala, oy, pagkaninduta sa public CR mga higala dito sa lungsod sa Alyosan. Public CR ha, sa may ilahang terminal. Samtang sapi ka sa bahin usab mga dugang nga mga balita mga higala. Good morning diya sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Kung diin na mga higala at ang ninyo ang mga dugang nga mga detalye sa mga balita diya sa may Pangal Bay area mga higala nga sumala pa. Masagi pa, ligon pa ang seguridad sa Misamis sa Occidental. Samtang mga minor di edad ng mga estudyante gihatagan og ultimatum sa mayor sa lungsod sa Lala. Uy, unsa kang ultimatum ni mga higala.
2: Headline.
0: At ang detalye niya na samtang sa pika sa bahay na pagbisita sa katawhan nga dunay mga problema. Ang nga maoy tinuod nga serbisyo gikinahanglan sa katawhan sa Tangub City.
2: Headline.
0: Dito mga higala sa Davao Oriental at ang ininyo ning dugang nga mga balita kung nga diin mga depektibong timbangan sa Mati Public Market gipang kumpiska sa gipahigayong surprise inspection.
2: Headline.
0: Drug personality na dakpan usab sa gipahigayong anti-drug operation sa baong lungsod.
2: Headline.
0: Italye sa mga balita mo sunod na.
2: Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.08 ang atong oras. Mga piyuna kita mga higala. Kopiaki 7-in-1, Kopiaki 3-in-1.
4: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ah, nagakape ko Kopiaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na sa sakong huna-huna.
4: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko anak bitaw sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ganyan kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitaw mga tamis.
8: Pilidad ni Mulay?
7: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas sa 5:10 na mga higala ng atong oras, karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Ato sa unahon ang mga balita nga panga internasyonal akong diin. Ipadayag karon mga higala sa US War Secretary Pete Hegseth nga nagapabiling anda mga puwersa sa militar sa Amerika sa level nga wala pa masinati sukad sa ikaduhang gubat sa kalibutan bisan pa sa desisyon ni US President Donald Trump nga ipalangan usa ang plano nga pag-atake sa Iran. Sumala pa sa administrasyon nga walay gitakdang deadline alang sa Tehran sa pagpadayon ng mga panaghisgot. Apan, nagpabiling alerto ang mga tropa ug andam dayong aksyon kung gikinahanglan. Gipasiog daw sabang nga maong kahimtang nga nagapakita og galig-on nga posisyon sa militar sa Amerika taliwala sa mga nagapadayon nga tensyon sa Middle East ug ilan pa og pipila ka mga determinado kini sa pagpanalipod sa interes sa maong nasod. Kainom duman nga gipamayag ni President Donald Trump ang andam kini nga makipag-negotiate sa Iran na aron na mahulong na ang dugay ng nahitabong gera nga nakaapekto na sa tibuok kalibutan sa presyohan sa mga produktong petrolyo. Gani gikumpirma ni US President Donald Trump nga pagkasugda na ang bagong negosasyon tali sa Iran karong adlaw nga Lunes human kini nga nagpaundang sa gitawag nila pass o posibleng massive strike sa Iran og dako ang pagsalig niini nga makahimo og usa ka malinawon nga peace agreement pinagi sa pag-abli o sa pag-usab sa Strait of Hormuz nga maresolba ang sunod-sunod nga o maresolba ang may kalambigitan sa isgutanan sa nuclear capability sa Iran. Gipamahayag ni Trump nga nihangyo ang Iran sa Middle Eastern country nga panahon na para makumpleto ang agreement nga muresulta sa immediate complete to total reopening o subling pag-abli sa Strait of Hormuz o undangon na ang nuclear threat sa Iran.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:12 galang atong oras. Inguna na ginabasa sa negotiation, no? Kung asa mga higala, mo na ginaingon gani nilang samtang kining adunay ceasefire, pero ang sa ground, doon na po yung itabong exchange of fire.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaya diyan nato makita mga igala ang sinseridad the both sides, no? Mahinumdum na ito ng peace negotiation kaniadto sa MILF o sa gobyerno nga samtang doon ay ceasefire, doon na po yung exchange of fire. Pero at least kinatibukan, nakabot ragyapon ang peace agreement mga higala o karon September 14, ang kauna-unahang parliament election sa Bangsa Moro. Murag atong inguna na ginalantaw ang maong sitwasyon. Nga doon na gyapoy kahayag, no? Luyog ilawom sa tunnel mga higala. 5:30 na nga itong oras, samtang sa pinakaulahing balita dito sa Congo, ginisamot pa nga pagkuyana pa sa Bundibugyo virus disease, kung gitawag nga BVD, usa ka klase nga Ebola sa Democratic Republic of Congo. Gikan sa mung walu health zone Ituri province mga higala dikalat ang sa lima ka probinsya o karon nakaapekto na sa 49 ka mga health zones. Naabot na sa 3,605 ang kumpirmadong kaso o 1,587 niini ang pagkamatay. Hangtod niadtong katapusaning bulan na sa nilabayng Hulyo 2026 nga dunay case fatality ratio nga 44%. Sa pinakaulahi nga simana sa report, natala usab ang pinakataas nga sinimahang o sinimana nga kaso nga 567, pagkamatay sa 296 o nagpakita nga paspas ang pagkuyanap sa maong sakit. Gipasamot pa ang kasamok tungod sa pagbakwit sa daghang mga tao o paglihok kaniini hangtod ngadto sa border nga nagpalisod sa pag-aksyon sa maong problema sa balatian o nagpadayon ng pagtaas sa pagkadelikado ni ini tungod sa maong sitwasyon. Padayon usab naghimo og mga lakang ang gobyerno sa Congo o uban ang WHO o uban pang mga healthcare units sa kasamtangan gikinahanglan og mas ligon nga paghatag og aksyon aron mapakgang ang maong krisis.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:15 higalang atong oras. Diretso kita sa atong mga balita nga nasudno na diri sa atuangan nasud mga higala.

0: Sa atuang balita nga nasudnon na gipasulod sa Sandigang Bayan 1st Division ang not guilty plea alang kang Senador Rodanti Marcoleta human na siya mibalibad sa pagsumiti sa iyahang plea sa kasong paglapas sa Presidential Decree 46 tungod sa pending ngamusyon sa Korte Suprema. Sumala pa sa Korte, gidili ubos sa Presidential Decree 46 ang pagdawat o regalo sa mga opisyal sa gobyerno. Dugang paniini nga ang kaso may kalabutan sa gingong wala pagdeklara sa 75 milyon pesong donasyon nga nadawat ni Marcoleta sa wala pa ang 2025 midterm election sa dihang midagan siya isip senador. Kay numduman nga gingon sa ombudsman nga nabayaran lamang ang buwis alang sa maong donasyon ni adtong Desyembre 2025 o halos 11 kabulan human kini gidawat ni adtong Enero 2025. Sa laing bahin na nagpadayon sa iyahang pagpanalipod si Marcoleta o gami-insister nga inosente siya samtang gidawat niyang politically motivated ang mga kasong gisangat bato ka ngadto kaniya. Kaya lumduan na si Marcoleta ang usa sa mga nagaimbestiga may kalambigitan sa pagkawat sa mali-maletang flood control kickback kung diin dagang mga magbabalaw dusab ang nalambigit sa pagpangawat pinagi sa pagdawat sa kickback sa mga flood control project. Samtang sa pika sa bahin, misalang na sa witness stand si Canning State Auditor sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office kung COA ICFAW si Attorney Rodrica Wawil o Wamil. Isip ikatulong saksi sa House sa Prosecution Team atol sa ika-11 Diaz ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Kung nga diin na kagahapon gisalang kini sa witness stand ug sumala pa sa prosecution, may tutok ang testimonya ni Wamil sa Article 1 sa Articles of Impeachment nga may kalambigitan sa aligasyong sayop nga paggamit sa 612.5 million pesong confidential fund sa Office of the Vice President o Department of Education kun DepEd. Dugang paniini nga gipasabot ni Wamil ang proseso sa COA sa pag-audit sa confidential fund isip ang pag-proseso sa liquidation report o may kalambigitan sa mga dokumento. Gipanguluhan ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ang direct examination kang Wamil. Din iyang gipahibalo nga ilhon sa saksi ang 50 ka mga exhibits nga naglakip sa mga acknowledgement receipt sa 4th quarter sa OOVP. Sa wala pa ang ihang testimonya, nauna nang mitistigo ang mga kanhing opisyal sa Land Bank of the Philippines aron ipakita ang paggawas sa encashment sa dagkong kantidad sa kasamtangan na gitakdang musunod. Nga mutistigo ang kasamtangang supervising auditor sa COA ICFAW nga si Celine May Del Campo nga gikatakda karong adlaw Martes.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:19 higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Sa balitang sports, usa kita kay dunay maayong balita. Para sa tuwang sports sa mga higala, may kalambigitan sa 2026 sa Mubadala DC Open. Kung diin na nasungkita sa Filipina tennis sensation nga si Alex Iala, mga higala, ang pinakadakong titulo sa iyahang karera human, gipil din ini ang top seed nga si Jessica Pegula sa score nga 4-6-6-4-6-0 sa final sa 2026 Mubadala DC Open. Kagahapon, nagpakita o grabing determinasyon na si Alex human na nadugay og 20 ka oras ang ilahang panagasangka tungod sa dili maayong lakat sa panahon. Bisan pa niini nga pagkapildi sa unang set ni Bawi ang 21 anyos nga siya Alex Aronado, iyang gidomina ang musunod nga ikaduhang set og nakuha niini ang kampyonato. Humanang naasoy ang pagkadaog ni Iala, nahimo kining inspirasyon og suporta sa usmala pa niya, nahimo niyang inspirasyon ang suporta og pagmahal sa iyang pamilya, iyang mga higala og ang iyang tibuok team. Usaba iyang gipasidunggan si Pegula human ang ilang panagsangka og sumala pa niini nga daghan pa siyang nahibaw-an sa pag-atubang sa maong dula. Og sa kaduhang higayon si Alex nakasulod sa WTA Finals human nga napakyas niya itong nilabayng tuig sa S-Born. Tungod sa iyang pagkadaog, gilauman nga musaka ang career high sa world number 20 sa WTA rankings. Sabi ka sa bahin na pakyas usab ang hometown na favorite nga si Pegula og nagpabilin sa ikadosi nga career title sa ikatulo nga daog niini karong season.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.27 ng atong oras, higala. Mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao og dugang pa mga balita among itunol kaninyo. Mula ba yung pipila ka mga pahinomdom? Samtang ayaw kalimti masakit ganing kalawasan, doon ay mga katol-katol sa panit, mga higala, o lutahan, sakit sa mga lutahan, no? Yaki liniment oil, ha? Importante kaayo.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki liniment oil.
3: Ako, mga ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala subuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanubo si Chiyo. Lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ang akong bana, oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 higala ng atong oras. Asa mang kagikan Goryo, mamalingkyo sa kita mga higala. Presyo sa mga palalito nagikan sa merkado publiko sa Mega Market sa Kinapawan City. Nasa linya sa itong komunikasyon na si Tiniga 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
7: Maayong buntag mga kakinig, mao ni ang mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas, per kilo, ahos o bawang 140 hangtod 150 kada kilo, sibuyas bumbay 150 hangtod 160, kamatis 90 to 100 kada kilo, atsal 180 hangtod 200 kada kilo, luya 90 to 110 kada kilo, sibuyas dahon 100 to 120 kada kilo, o sa mga common na gulay nga mapalit na to kada kilo, broccoli 220, cauliflower 200, patatas 180 kada kilo, regular size nga carrots 100 to 140, pepino 60 to 80, cabbage 80 to 90, okra 100 to 120, kalabasa 50 to 60, sitaw o batong 50 to 70 per kilo, pechay 65 to 80, ampalaya 70 to 80, bagu beans 80 to 90, radish 90 to 110, talong 60 to 80, sayote juice 115 pesos mapalit nato kada isa. Sa lain pa maoning presyo karon sa itlog na mapalit nato per tray sa merkado. Ang small size 200 per tray, medium 220, large 235, XL 245, jumbo size 260 per tray. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong gulay og lamas og itlog diri sa Kinapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kini si Tinig 30 Junior Rabi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Junior Rafi sa pinakahuling update mga katinig gikan sa merkado publiko samtang atong lakbitan mga balita sa ginalaing aparte sa Mindanao. Adto kita usa mga higala dito sa General Santos City. Dito sa Jensen mga higala na sikop sa mga otoridad ang top 8 most wanted persons sa regional level sa Dengue Silvia ang warrant of arrest sa mga tawan sa Police Station 2 sa Jensen na PNP Uban ang City Intelligence Team. Regional Intelligence Unit 12 kung diin nasikop sa barangay o nasityo sa, nasikop sa may sityo Makar, Barangay Labangal ang suspect na si alias Labud, 46 anyos mulupyo kini sa barangay Fatima sa naasing lungsod kung diin ang maong dinakpan nagatubang og kasong qualified rape, sexual assault o 3 counts of acts of lasciviousness. Kasamtangan na naghimas rehas na ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa Coronadal City, mga higala, South Cotabato na dakpan na kininglain pang drug personality sa gipahigayong anti-drug operation kagahapong adlaw sa may barangay Avancenia. Kung nga diin ang suspect nga si alias Kuwak, 39 anyos, na palitan kini og pila ka gramo sa shabu o gahuman nga nagapositibo dayon nagipusasan kini sa naghiniusang puwersa sa South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit o usab ang Coronadal City Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit o First Provincial Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency ang maong dinakpan ka balog na karon sa Coronadal City PNP o ganagatubang o kaso paglapas sa Republika ka 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dito sa Davao City, Higala. Duha ang patay samtang usa ang naangol sa disgrasya sa kadalanan sa diyang nag-drug racing kining mga kabatanunan sa Davao-Bukidnon Highway Katalunan Pequeño sa Davao City alas 2 ang takna sa kadlawon kagahapon. Singon sa Davao City Police Office na itabo ang maong insidente kung diin na nagbanggaanay ang mga motorsiklo luyo sa bahin sa usa ka motorsiklo o lain pang motorsiklo nga missing po ta sa sunod-sunod nga pagkabangga sa upat ka mga motorsiklo. Ang natangtang usab ang ligid sa usa ka motorsiklo miigo sa usa ka kasugat nga motor nga gimaneho sa usa ka security guard. Guy, damay ang security guard. gideklarang patay sa mga responder sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Katalunan Pequeño ang rider o back rider sa motopost nga motorsiklo dito mismo sa lugar sa insidente. Samtang gidala pa sa Southern Medical Center ang rider sa laing motorsiklo alang sa pagtambal nga rider sa Yamaha nga motorsiklo nga gingong Mikagyo human sa insidente. Ang nasamdang security guard anaa sa kustodya sa kapulisan samtang padayon pa ang gihimong investigasyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.35 higala ang atuang oras mo. Alagining lisod ba? O lipay-lipay, nagsugal-sugal ang ning mga drag racer mga higala. Nakadamay paglain nga walay labot sa ilahang bisyo. O ning lisod diha mga higala, no? Nagikinahanglan gayod pitulon kining mga nalambigita sa drag racing kay mentag sila rin mga matay diha. Di lang makadamay o gaway labot na ni anang ilang abisyo mga higala. O na mga ginikanan ha, pahimangnuin ang mga anak ninyo nga muapil-apil. Bantay na mga anak ninyo nga muapil-apil ka ng drag racing activity. Oo. Kung gusto ninyo, dito mo sa tama nga racetrack. Kaya dili mo makaangol o sikat mo dito. Sugal ni mga higala, dagkong kantidad ang nagpaluyo ni ini at mga sugarol. Doon na ni mga financier. Alas 5.36, sigalang atong oras samtang sa Pikas Bahay na itong lakwitan ang mga balita gikan usab dito sa Davao Oriental kung diin mga higala drug personality na dakpan sa gipahigayong anti-drug operasyon dito sa lungsod sa Mati. Detalye sa mga balita pinagis itong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Nasikop ang usa ka lalaki human sa gipahigayong drug bypass operation sa mga operatiba sa Intelligence og City Drug Enforcement Unit sa Mati City Police Station uban sa PIUDOPPO sa Puro Kapuhana, Barangay Central, Mati City, alas 7:30 sa miaging gabi. Gila ang dinakpan sa alias Ngalong, 28 anyos, na recover gikan sa suspect. Ang upat ka sa shay nga gituuhang shabu nga dunay gibarabana ang gibugaton nga 0.45 grams og nagkantidad nga 3,060 pesos o sa kaitom nga coin purse og 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, ang suspect anana sa kustodiya sa Mati CPS og nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon sa abang Mati City Police Station sa pagpalig-on sa kampanya batok sa ligal nga droga, isip kabahin sa paningkamot aron mapadayon ang malinawon, luwas ug hapsay nga komunidad sa siyudad sa Mati. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Erwin Umadhay sa samtang balita gikan dito sa Palimbang Sultan Kudrat ni abot gadto sa halo sa 900,000 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes. Ang nakumpiska sa mga awtoridad samtang naaresto usab ang unom ka mga tawo nga nalambigit sa pagpayuhot niini. Itabo ang maong operasyon sa Shoreline Patrol Operation sa Sitio Minanga, Barangay Malisbong sa Palimbang. Kung nga diin na naaktuhan na sa mga otoridad ang mga sospek nga nag-aayo sa mga kahon na dunay sulod ng mga smuggled cigarettes na sa 855,700 pesos ang maong kantidad sa maong mga ilegal ng mga sigarilyo nga dako nga paglapas sa kini sa balaod. Sigun pa sa Bureau of Customs, padayon pa nga gipailawom sa verifikasyon ang mga nakumpiska mga sigarilyo aron na pagtino kung asa nagagikan ang maong illegal or smuggled cigarettes.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahay ni Gala, dugang mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Sa lungsod sa Lambayong Sultan na Kudrata na aresto usaba ang top 10 most wanted person. Uban ang ilang o nga si alias Andot, 35 anyos mulupyo sa barangay Tumyao, Lambayong Sultan Kudrata. Naghiusa nga puwersa sa Lambayong Municipal Police Station ug uban pa mga law enforcement unit og dito gisilbi ang warrant of arrest bato ka sa dinakpan nga dunay kasong rape. Lugos ang maong suspitsado na nakaroon nagtingkagol sa Lambayong Municipal Police Station samtang ginahulat na lamang ang commitment order gikan sa korte nga nag-isog warrant of arrest batok ngadto kaniya.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ng balita mga higala gikan na sa Pangil Bay kung diin mga minor de edad nga mga estudyante gihatagan og ultimatum sa mayor sa lungsod sa Lala. Detalye sa balita pinaagi ni kaubang Renzo Malinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Gikumpiska sa People's Administration.
0: Kadali lang. Okay, alas 5:41 ng atong oras sa kaubang Renz. Lahit ito ako napindot na. May nga buntag kaubang Renz.
9: Ipalig-on sa mayor sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, nga mo si Mayor Angel Tata Yaba, ang kampanya bato sa mga nalambigit ng mga minor de edad sa mga kriminalidad, ilabi na sa mga estudyante nga nanagtungha sa Lala National High School. Matod pa sa mayora, naghatag siya og mahigpit nga pasidaan nga dili na unta mausab pa ang maong mga insidente. Iawag niya nga ang mga principal magtutudlo sa nilaing mga tulungan o mga school officials nga mas palig-unon ang pagpatuman sa disiplina sulod sa mismong tulungan. Lakip sa iyang gimando ang pagpagdili sa mga estudyante nga mugawas sa school campus kung oras pa sa klase. Gawas lamang kung adunay opisyal nga pagtugot gikan sa tulungan. Gipasiugda usab sa mayora nga ang hugot nga gidili nga pagdala usab sa mga mahait nga mga hinigiban sama sa konsilyo o guban pang mga delikadong butang sa sulod sa eskwilahan. Kung adunay estudyanteng masakpan nga magdala niini, gimando usab sa mayor ngadto sa mga security guard nga kumpiskahon dayon ang maong hinagiban o ipatawag dayon ang ginikanan o guardian sa estudyante aron matubag dayon ang maong isyo. Sumala sa mayor ang maong lakang kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan aron mapreserbar ang kalina o kaluwasan sa mga tulungaan o malikayan ang mga panghitabo nga mahimong makadaot sa kinabuhi sa mga estudyante o mga kabataan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan.
0: Nagangga salamat Renzo Malinog sa maong update mga higala gikan na sa 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Samtang dugang ng mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao higala.

0: Kipa si Garbo karon sa Alyosa na Cotabato. Ang ilahang 149 million pesos ng commercial complex o ang wet and dry market kung diin na formal kining giablihan o pag-ablihan na karong umaabot nga Agosto 8, 2026 ang pag-asaksi sa grand opening sa newly constructed commercial complex o wet and dry market sa Barangay San Mateo, Alyosan, Cotabato. Ipangula o pangula pangunahan kini ni Mayor Eduardo Cabaya ang maong proyekto gipailaom o nagasalamin kini sa Ligon o katakos sa mga LGU official ngumihimo gadaghang pang mga oportunidad aron sa paghatag og dalan para sa mga negosyante mapakusog ang lokal nga ekonomiya og kahatag og maayong merkado sa bawat Alyosanon. Kini ang pinakadakong proyekto nga pag-aablihan sa lungsod sa Alyosan kung nga diin anausaba sa state of the art ang ilang mga CR air condition, ang ilang CR o hinlo kayo no. O tungod ni ini dako usab kalipay sa mga katawhan na kumain ang taas nga panahon nga pagpaabot aduna na sila'y bagong commercial center. Alas 5.46, sigalang atong oras. Dugang mga balita among itunol kaninyo samtang mga piusaw kita. Okay ni. Okay ra ra mga higala. Okay ra ba di mo mag-okay ra coffee?
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa inyong mustang basagot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanax ginseng, dunay malgustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit pa sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, marabi naman ko talaga kung di ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kung ba itong anyos pa ko, tuloy ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.49 na igalang atong oras o sa dugang mga detalye sa itong mga balita sa ginilay nga parte sa Mindanao. Balita higala gikan sa probinsya sa Cotabato sa makilala kung diin

Gipailaom sa aktwal nga training o demonstrasyon ng pipila ka mga empleyado sa Provincial Engineering Office sa Planning, Designing and Programming Division may kalambigitan sa paggamit sa bagong LIDAR con light detection and radio

0: o handheld laser scanner o sa kabag-ong surveying equipment nga makapakusog sa katakos sa probinsya sa paghimo og mas paspas o tumpak o mas epesyenteng pagmapa, pagdokumento sa mga infrastruktura o lain pang ng mga development project. Tulukadlaw, gipailawom sa mga training ang naasoy mga empleyado o gisgutan usab ang konsepto sa simultaneous localization and mapping kun Islam principles, tama nga pamaagi sa real-time data capture, tama nga operasyon sa LIDAR 3D handheld laser, pagkuha sa pagproseso sa 3-dimensional kun 3D data o aktual nga pag-scan sa ginalain pa mga estruktura sa lugar. Tumunga niini nga masiguro sa mga kawani ang ilahang pagpangandam sa mga programa o sa program of works nga dunay igong kaalam sa paggamit sa mga bagong teknolohiya aron na masuportahan ang mga programang pang-infrastruktura, land surveying o lain pang mga teknikal nga mga trabaho. Nagpahayag usab og suporta si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza may kalambigitan sa maong training sa mga empleyado sa Provincial Engineering Office.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa programang Tinig ng Bayan, musunod ang Primetime Edition uban na sinatinig Dos Karomi Ilospag Tinig 40 Ruby Padilla Season para sa pag-isgota sa mga importanteng hisgutan karong adlawng Martes, a 4 ni nga bulan sa Agosto. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario, maing buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic, kanaki! Now, wala akong bugas, ito naman yung mga lakot, kanang kagkutsi, nawala kutsiya,
2: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila pa ka mang haplas po?
5: Juan, isa ay buntag, isa ay suhapon.
6: Kung sige gamit mong haplas?
5: Yes, oil.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
7: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
8: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! naanapod na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: Oras, mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Good morning! Good morning, Mati City. Good morning po diya sa may Katiil, no? Diya sa may Buston, sa itong mga kaisunan diyan ang minaw karon, mga katinig. O syempre sa mga taga-Banay-Banay, mga taga-Lupon, good morning, mga kaisunan. Welcome mo sa itong programa ng Tinig ng Bayan. Kao ba ninyo katinig ka? Erwin Umanhay, hangtod alas 7. Kanya po, makauban po na ito ang ato ang mga sister station dito sa South Central Mindanao para sa mga hisgutan ng National. Kauban si Karomi Luspa o si Karomi Padilla Season, mga katinig. Kunya, taod-taod, no? O, kamusta? Adlaong Martes, mga katinig, 4 na sa Agosto. Kamusta mga kaisunan? Text line nato para sa inyo mga minsay 0936-4200-752. Mga kaisunan, medyo makulimlim mga itong panahon or medyo okay na sa inyong lugar, no, mga katinig? Kamusta man inyong Martes? Unta, naramos sa maing panglawas, no, mga kaisunan? Because health is wealth, no, mga katinig. Og sa itong mga kaisunan pod, sa mga biyaheros karong buntaga, sa itong mga drivers, good morning. Kamusta man mga kaisunan? Og syempre sa itong mga katinig pod nga busy na karong mga orasa, trabaho na pod. Paning kamot, paning tiil aron makaabante adlaw-adlaw mga katinig. Og karong adlaw, no? Natay mga bisita, no? Gikan sa tuang Bureau of Fire Protection diri sa munisipyo sa Caraga, mga katinig. No? Tuang pasayran unsay mga aktibidad karon, no? Sa tuang BFP, mga kaigsunan, no? Unaon sa nato ang atoang unang ma-interview, no, mga kaigsunan. Ma'am, good morning. Welcome po sa Joy FM Tinig ng Bayan, Ka Erwin po.
1: Salamat, sir. Salamat og maayong buntag gani mo, sir. Maayong buntag sa akong buddy, og maayong adlaw sa atong mga tigpaminaw sa Joy FM Caraga og sa tibuok 17 barangays. Madayaw na timprano kamayutanan.
0: Ayun. So, unsay pangalan sa atong bisita karon, ma'am, no?
1: Ako si Fire Officer 1, Anne Rose Ibanez Manukasi. Dako kaayo namong pasalamat sa Joy FM karon sa paghatag ka namog higayon nga makigkauban sa atong mga tigpaminaw karong buntaga aron paghatag og updates og mga activities isip kabahin sa pagsaulog sa ika-35th BFP anniversary.
0: Ayun, uy. Anniversary, no? BFP anniversary, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Oo. Og, ikapila po?
1: Ika-35th, sir, BFP anniversary.
0: So, dugay-dugay na, no? Mga katinig, og unsa po ang mga activities na to karon, ma'am, no? Sa to ang anniversary.
1: So, isip pagsaulog sa ato ang BFP anniversary. Karong bulana, daghan tay mga activities nga gibuhat o pagabuhaton sa ato ang BFP Caraga Fire Station. So, ang atong mga activities mauni, Zumba at Municipal Gymnasium karong August 6.
0: Yes, ma'am. Opa.
1: Public fire education and fire drill sa atong SB ni mahitabo, sir, karong August 7. Naapod tay feeding sa daycare and Caraga Central Elementary School karong August 10. Naapod tay open house activity. Maoni, sir, ang pag-imbita sa atong mga estudyante sa atong fire station aron mabala nila o makasinati sila personal og makabalo sila unsay mga ginabuhat sa BFP diri sa atong station sa Caraga og makabalo pud sila unsaon paggamit og mga equipments nga ginagamit during emergency o pag-responde sa atong sunog o uban pa nga mga responde sa ginabuhat sa atong mga personal sa BFP karaga. Ayan. So mauni ang open house karong August 11. Ug naapod tay public fire education and community outreach sa ato ang mga sa community diha sa Agaon sir, poblasyon karaga karong August 12. Ug naapod tay hydrant inspection nga mahitabo karong August 19. Naapod tay community outreach sa Karakol ni sir sa August 22. Ug naapod tay basic search and rescue nga gipahigayon sir sa PM Sobrecary karong August 24.
0: Ayun.
1: So mao ni sir ang atong mga activities nga pagabuhaton sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection karaga karong 35th BFP anniversary.
0: Ayun. So katong kuan ma'am, lakbitan na ako katong fire safety sa to drill ba o sa training. Atong last PM Sobrecary ba do?
1: Yes sir, training siya sir.
0: Training. So kinsa mga kauban nato ana ma'am? Mga participante na to.
1: Sa barangay ni sir. Oh, mga barangay. Oh, mga volunteers.
0: Volunteers
1: nga,
0: na to.
1: Oo. Wow. Ato ang mga na-formulate dito sir na mga CFAG members sa ato ang kuan sa atong barangay. So mauni sila dito ang ato ang mga
0: kuan.
1: Yes sir.
0: Mag-participate.
1: Oh, mag-participate sa ato ang activity.
0: Ayun. So, dagan-dagan ang inyo. Busy ka mo karong August, no? So, more on ano sa ano sa community, no? Ang ato ang
1: yes,
0: mga activities. So, atong mga ni aging mga kuan, mga bula, no? Medyo busy ang ato ang ano eh, no? Ang BFP. Ug makita nako sa hay. Namun jud mo yung mga activities sa mga matag barangay. Namo yung ginakuan. Unsa na siya, ma'am? Unsa na siya, sir? Sige, unya na lang. So basig napakaidugang ato, ma'am. Nga atong kuan or si sir na.
1: Aduna po di ay tay katong gi pangutana nimo, sir. Kato ang mauto ang ato ang activity sir sa BFP, mautong uplan ligtas na pamayanan, sir.
0: Oy.
1: Isa siya nga programa sir sa BFP. Aron sir pagtutok ug pagpanalipod sa mga komunidad pinaagi sa paglikay sa sunog sir, pag-edukar sa katawhan bahin sa fire safety ug pag-andam sa mga residente sir sa hustong pagtubag kung adunay sunog, kaingon pa nga ang fire safety is everyone's responsibility.
0: Tama jud, no? Kay karong panahon eh lisod kaayo masunugan, no? Mga kaigsuonan kay back to zero jud kung murot tanan, no, mga katinig. So kaning usa ganito
1: uplan ligtas na pamayanan sa OLP.
0: So kuan na siya every barangay.
1: Karon na year sir na ami identify barangay sir, maoning PM Sobrecary sir. So dito mi nakatutok sir ang among mga activities sa OLP. Okay, kana nga barangay sir this year mauna siya ang amo ang identified barangay. Every year sir naga identify mo sir sa amo ang kadakanog activity aning OLP sir. So this year PM Sobrecary ang amo ang yes sir.
0: Ayan.
1: Dito mi nakatutok karon sa mga activities sir.
0: Ayun, sige. So say ginabuhat ani sir ma'am ug sir kaning sa ato ang kuan sa uplan ano ligtas pamayanan.
1: Kaning uplan ligtas na pamayanan sir. So matong giingon ako kanina sir na naa sa PM Sobrecary. So ubay-ubay pud sir daghan pud tayo mga activities ani nga gibuhat sa ato ang personnel sa BFP Caraga Fire Station. So naa pud ta sir ginabuhat didto sa Ilaha, sa Ilahang barangay. Magkandak pud mi sir og mga lectures sa Ilaha aron pud ma-aware sila sir kung sa ilang buhaton malikayan nila ang sunog unsa ilahang dapat buhaton during or before pa sa unta na wala po'y bahitabo nga sunog. So ato po din sila gina-educate sir through lecture sir sa ato ang mga fire safety tips. O aduna po ta sir house to house survey sir sa ato ang mga balay dito sir sa PM Sobrecary sir. So kaning house to house survey po sir ginatan-aw pod nato dito sir ang ilahang mga fire hazard, unsa pa dito ang pwede nila kuhaon ba sa ilang mga balay, kailangan ba nila magbuta o fire extinguisher. So makita nato dito sir kung prone ba ang ilang mga ang area nila sa sunog, ang ilang mga balay sir. So mao ni ato ang gikandak nga house to house survey. O nagakandak pud ta sir og fire drills dito sir sa PM Sobreca sir sa ilang barangay. So sila pud dito sir ang taga PM Sobreca ang ato ang nagparticipate ani nga mga drills nga gikandak sa Bureau of Fire Protection Caraga. O naapod ta sir nagacreate pud ta sir og CFAG or Community Fire Auxiliary Group or mga barangay fire brigades ni sila sir para sir mag-organize og mga volunteer fire brigade sa ilang barangay para makabalo sila sir sa mga basic firefighting and emergency response. So while syempre manawag pa gyud if ever na isunog sir, manawag pa og manawag pa sa atong hotline ang atoang mga residente sa PM Sobreca. So while waiting sir sa BFP sir, so at least kaning mga volunteers nila sir sa barangay makahatag sila og first response sir. First response kaning mga volunteers nila dito sir aron maapula o madali marespondihan ang ilahang mga emergency dito sir nga mahitabo. Og nagakandak pud ta dito sir daghan pud tay activities like demonstration sir sa fire extinguisher. Ginatudloan pud nato sila og unsaon paggamit og unsay pa ang parts unsa first ang parts sa fire extinguisher og unsaon paggamit ani kay lisod pud sir kung naatay fire extinguisher unya di, oh, yes sir dili kabalo at least through aning among activities sir makabalo pud sila unsaon paggamit sa fire extinguisher. Aduna pud ta sir ginahatagan pud namo didto sir og mga fire safety information material sir ang atong mga residente sa PM Sobreca sir, ginahatagan po namo silang mga flyers sir. Aron makabalo po sila sa naapo dito sir mga pahimang no sa flyers. Aron malikayan po nila sir ang sunog o naapo dito sir nakabutang sa among flyers ang among hotline number sir sa BFP Caraga. O last sir, among ginabuhat dito sir naapo tay hazard identification and risk assessment sir. Mao ni ang pag-identify sir sa mga faulty wirings, mga black exits dito sa ilang lugar. Naapod, labi na sir, sa ilang lugar dito sir, mabalan po nato through hazard mapping sir. Kung naabay dalan nila dito sir, nga medyo dili masudlan sa fire truck, o naapoy mga exits dito sir, nga naay naka kuan sa ilang exit, kana naka-block. So through hazard mapping identification sir, mabal-an nato kung prone or unsa ba jud ang ilang barangay dito sir or prone ba gyud kay sila sa sunog, unsa gyud ang ilahang mga problema dito sir through hazard mapping og kaning ato ang mga activities sir na gikandak sa BFP Caraga sir sa PM Sobreca.
2: Okay. Kung partner magod no murag mag-follow up ma'am dali lang po.
3: Good morning mga katinig no. Ma'am may dagdag lang po ako na tanong kasi you mentioned about the fire auxiliary sa barangay. Is it only sa barangay na mention mo or is it true to all? Na barangay ba yung may fire auxiliary team kayo na nilagay?
1: Every year ma'am, naga-form identify po ta ng barangay ma'am na so every year na apunta identify barangay nga amo ang tagaan og activities amo ang tutukan sa OLP like mag-formulate punta ani CFAG ma'am. So this year ma'am ang amo ang identify barangay is PM Sobreca. So naga-formulate ta dito naga-create tag CFAG ma'am volunteers sa ilahang barangay aron sila ang first responder while ang Bureau of Fire Protection if ever simba ko naa sila'y emergency dito sunog naapod sila'y murag first response nga pagabuhaton. So every year ni siya ma'am dili lang ingon nga ang PM Sobreca lang kung unsa nga barangay every year ang amo ang ma-identify through kanang kana nga OLP activity namo sa BFP ma'am, mao po na nga mo ang magka-create pud mi anag kuan ma'am CFAG sa every barangay po nga ma-identify namo every year po ma'am.
3: Okay po. So ibig sabihin every year may gina-identify kayo na barangay and then yun yung ginatutukan nyo.
1: Yes po ma'am.
3: Ma'am, another question po is you mentioned about yung hotline number nyo.
1: Yes po
3: kasi,
1: ma'am.
3: Kasi we all know na dili man na tanan no nga parte sa tong barangay or sa municipalidad is na ay signal. So most probably in uban, especially sa Tigbawan, I can actually attest to this kasi I think I forgot what month was that, but naisunog dito this year. And we were having trouble sa pag-contact sa BFP kasi walay signal gyud dito. So what are other means of communication or other means na ma-access kayo na dali para maka-responde mo sa mga sunog nga kanang ingon anak nga sunog mam kanang dagko na jud siya.
1: Salamat kaayo ma'am. So kaning po mga barangay nato ma'am na medyo dili gyud makuan sa signal nato, dili pon makatawag. Na experience namo ni ma'am ang barangay Don Leon Balante. Mm-hmm. O so through ano ma'am, messenger ma'am, pwede pon mi matawagan through messenger. So mao tong gibuhat nila ma'am, like siguro naapod sila dito piso wifi ba nga pwede sila maka or any ano ginabuhat nila dito wifi sa ilang mga balay ba nga ilang ginabuhat manawag sila ma'am sa amua sa page namo sa messenger sa BFP Caraga o ingon ana kung wala gyud signal nga ilaha dito ma-experience so daghan nami ubay-ubay mi ma'am nga naapod mi mga residente nga nahitabo nga naisunog ma'am. Nanawag sila sa amo through messenger ma'am sa amo ang BFP Caraga nga page po.
3: Okay. So, ayan mga katinig, pwede sila ma-reach sa ilang messenger account if in case dili niyo makontak silang hotline number no kay para dali marespondehan ang mga sunog sa tong mga kanya-kanya nga barangay. Ayan, salamat po.
1: Salamat ma'am.
0: Wala na idugang nga to ma'am kay mag-move on na kay sir. Sir, good morning. Say pangalan po nato.
4: So, sir, good morning. So, ako dahil si FO1 Dylan Burgo, sir.
0: Mm-hmm. Sir, sa pa'y mga kuan nato, mahatag na itong informasyon sa itong kuan, mga tigpaminaw karon.
4: So, kanin siya, sir, is additional niya for our informational dissemination, labi na sa for our BFP anniversary, nga mag-share me og fire safety tips sa for public safety.
0: Ayun, sige. So sabay mga kasagaran nga fire safety tips sa to sir para sa ato mga tigpaminaw.
4: So mag-focus ta sa ato ang mga panimalay sir kay most commonly causes of fire kay nagasugod jud sa kusina. Kanang nabian nga mga giluto o kanang mga unattended open flames labi na sa ato ang stoves and kalan.
0: Yes sir. Mao nang kasagaran.
4: So ang tips nako diha sir para maiwasan jud nato ang mga fire or ang pinakauna jud kay dili jud biyaan ang ato ang mga open stove. Uh-huh. And kung nagaluto ta mag-attentive jud ta. Dili lang nato na siya biyaan sa ato ang mga labi na kun natay mga anak. So we have to be responsible labi na sa pag luto kay nagadeal ta og fire na it may cause more damage sa ato ang properties. So next is ang pag-regular nga pag-inspect sa ato ang LPG tanks. So na kung nabay leaks, so dali ra man na siya i-check. So magkuha lang ta og sabon, ipabula lang nato siya sa gauge mismo sa stove. Kung natay makit-an nga murag nag-bubbles, so it is a indicator nga nagaleak og sungaw jud ato ang LPG tanks and pwede na to siya ibalik sa ato kung asa na to igipalit. And then lastly is ipalayo na to ato ang mga combustible materials. Sa maning combustible materials or items, papel, mga sinina ug mga plastic nga ipalayo siya sa source of fire kay dali na siya mukanat ang kalayo dito niya kasi magsugod sa ato ang fire. So next is sa ato ang mga appliances. So mga sa labi na sa electrical safety nato. So first is check the electrical cords. So ugaliin nato nga i-check ang mga electrical wirings nato, mga outlets kung makit-an ba nato nga na siya'y damage. So ato nang ilisan siya. Okay. So kung nabay damage wires, so we have to replace it immediately. Next is ang ginatawag nato nga octopus connection. So unsa ning octopus connections, ma'am sir? So kani siya ang pag-overload o pagsaksak sa ato ang extension wires atong outlets. So na kung natay tulo dito, so ang recommended lang jud nga isaksak dito 1 to 2 lamang. So dili jud nato siya punon nga isaksak tanan nato ang mga appliances dito. Okay, it may cause short circuit na mag-cause og electrical sparks, and then dito na magsugod ang damage. Next is we have to unplug ato ang ibtun ang mga appliances right after pagkahuma nato paggamit sa appliances, like mutan o tag TV or labi na maggamit tag washing machine. So pagkahuma no gamit, ato ang jog ugaliin nga ibtun dayon siya right after paggamit.
0: Sige. So moto sir. Additional po.
4: So dili lang sa panimalay day, ma'am sir, no? Mag-disseminate og fire safety information dissemination. So we have also to focus on sa atoang schools and offices. So sa schools, so ang pinakaunang jud sa schools. So isaw na lang ako, sir, sa
0: sige po, sige
4: office
0: po.
4: Kayo. So ang keep the exits clear. So saning keep the exits clear. So dili na to alihan ang mga exits, labi na ato ang mga fire exits. Kay sa oras nga ato na siya gamiton, clear siya, wala siya'y bangin sa to. So libre ta nga makagawas yana. So we have to clear jud nato ato ang mga fire exits and even the kuan tong mga gawasanan nato sa to ang mga offices and schools. Next is same gyapon sa tuang sa tuang panimalay, i-check na tong mga electrical systems. And then maintain the equipment, i-maintain na tuang mga ikihipo. So especially ang mga fire extinguishers. So dapat every schools and offices must have fire extinguishers. So mao nang ato ang first aid kung natay sunog, kumbaga sa kung sa medical field pa. Mauna siya to ang first aid kung naisunog. So, i-check na to itong fire extinguisher kung well pressurized pa ba siya or napabay sulod na ito ang fire extinguisher. And also, last one but not the least is we have to conduct regular fire drill. So, ito ang gina-encourage ito ang mga teachers and also ang mga nag-trabaho sa mga offices na mag-conduct yun sila og fire drill nga para mabalaan po nila kung unsa ang the safest way to avoid kung nabay natay fire natay sunog. So what are the first things first nga ilang buhaton kung maka-encounter sila ng ani nga situation?
0: Yes po. Okay. Sige. So sir, so far no, gikan January hangtod karon nabatay mga insidente sa sunog nga na paan?
4: Yes sir. So sa amuang semi-annual report, so we have recorded 18 fire incidents. 18. So 18 ka fire incidente ato ang na-experience. So mostly non-structural mo ni siya ang mga grass fire. So kaning mga grass fire kay most commonly causes ani is ang kanang ginatawag good nga kaingin. So, no? So kanang tuyuon nila pag sunog ang isa ka party sa bukid kay ilang tamnan og mga mais. So and then dili nila ginapalong dayon pagkahuman og perform anang kaingin, like napay mabilin ng mga fire embers kaya it may turn into big fire pa.
0: Mukanat na
4: inoon. Mukanat na siya inoon. So, and we have also recorded 2 residential and all of that are responded po.
0: Ayun. So, ayun, no? Sa kadaghan sa ato ang mga ginabuhat kada adlaw mga kaigsuunan, no? Dapat makaibalo dyan ta, no? Usay mga safety tips, no? Pag panahon sa naisunog, o para malikayan ang sunog, no, mga kaigsuunan, kay karong panahon diso jud kay masunugan, no, mga katinig, back to zero jud ka kung tanan imong kabtangan masunog, no, mga katinig. So daghang salamat sa ato mga bisita, no, si FO1 Ma'am Annie Rose Ibanez Manukasi, no, good, daghang salamat po ma'am, no, sa inyong
1: salamat,
0: time
1: sir.
0: O gas FO1 Dylan Burgos, no, mga kaigsuunan, mga taga Karagan ni, no, o sa mga taga Bureau of Fire Protection, no, diri sa may munisipyo sa Karagan, mga katinig na to nga panahon sa naay mga insidente, no, atawag dayon sa to ang Bureau of Fire Protection, kay kasagaran man gud magita nato mag live pa, mag Facebook live pa, no? Maulihin yes, na ang kwan ba?
1: Maugid ang marang nahitabo gid sir nga kasagaran. Nag-live sa sir before okay. Manawag.
0: Before manawag sa atong mga taga BFP mag-live sa. So, basig na mo pahabol ma'am or sir sa inyong kwan.
1: Sir, amo lang pasalamat, dako nga pasalamat sir in behalf of our Municipal Fire Marshal, SFO4 Luisito O Visitacion. Og sa tibuok personnel sa BFP Caraga sir, dako namong pasalamat nga natagaan mig higayon karon sir nga makahinabi sa ato ang mga tigpaminaw sa JFM karong buntaga sir, aron pod makabalo sila sa atong mga updates og mga activities, aron pod sila makaparticipate sa atong mga activities sa Bureau of Fire Protection sir, aron malikayan ang sunog sir, ilabi na sa atong mga panimalay, sa atong barangay og sa atong mga schools. So amo apong iauhag sir nga kung kinsa ba tong mga wala pay contact number sa ato ang Bureau of Fire Protection Caraga hotline, amo apong nigi ihatag karon aron pod ma ano nila sir ma save sa ilahang phone. Ang among hotline number sir sa BFP Caraga 0921 312 9670. Usabon nako sir. Sir 921 312 9670. Unta pod dili na mahitabo tong mga mag-live sa una. Tawag sa ajuda yun sa atong hotline number. Kung dili lang man mi makontak, kung wala moy signal sa inyong mga lugar, pwede pod mi matawagan sa amo ang kuan, messenger sir, through messenger sa amo ang BFP page, maunang BFP Caraga Fire Station.
0: Ayun.
1: Salamat kayo sir.
0: So daghang salamat po, no, mga bisita na gikan sa Bureau of Fire Protection, FO1 Annie Rose Ibanez Manukasi, FO1 Dylan Burgos. Mga kaisunan, oras na to alas 6:37 na mga katinig.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ay, unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naam! Ano nilang witness, kadto lang mga bank managers, no? So, paragi pa, ano lang.
9: Katunduha ka bank managers.
8: Oo. Ipahibalo lang tinuod na ikwarta gikan sa treasury.
9: Unusually used.
8: So karon naanay COA unya diri sa COA medyo nagkataas ang iyahang level of ano unsay hibog aton tungod kay naanay mga audit observation, how do you call it? katong mga nanay mga disallowances. But wala pa diri, I mean, daghan pa siguro. Basig, mas naapay, mas daming. Kung daming maninga pieces of evidence of testimony, basig aduna pa'y mas daming. And then, wala pa diri ang AMLAC. So, ang question, yeah, attorney, mura uglisod kaayo i-sustain for the prosecution kana nga momentum unless mas bugat pagyod nga mga testimonya o ebidensya nga ilang i-present in the future. Kay basig ba, well, anti-climactic ba?
10: Well, possibly, I think pasaka na pasaka gid ang level ana, Romy, no? Ano ba? After COA, kinsang sunod na siguro from AMLAC, no? Kasi I don't think na syempre present pa nila na amon sila witness from PSA nga mag-ingon nga si Miragles Piato, si
8: does not exist.
10: Andy Lim does not exist, no? So kana, no? Nya. Syempre in every step of the way i-contest yun sa defense ang tanang factual issues, no? Sa mo na nga ining Article 1 hearing padulong gid din sa taas kaayo nga examination of the kining mga confidential fund records and even ang mga witnesses, no? So medyo taas-taas gid ni kay di pa pwedeng ni mo gid himay-himayon, no, sa nakabutang din na sa matag dokumento, no, unsa ang implication ni ini for the prosecution and for the defense.
8: What so, if what if ang defense will be able to produce Mary Grace Petos and Didim and the others ug dalhon diha sa Senado and then matud pa ni Ruby pwede sigurong magmaskara. And then, i-claim nga, oh, ako ni si Mary Grace Piatos, pero si Ruby na ito.
10: But, in the realm of possibilities, pwede man na. But, dangerous na, no? Kaya remember, hindi man lang kamuad to dito, mag-preskon.
8: No? Pangitaon.
11: What if pangitaon? Pangitaon, attorney sa kuan, sa PSA. Kung existing
8: na lang. Alias ganito.
10: Kung ano ka dito, kung wanto ka dito, mo claim ka na ikaw si Mary Grace Piatos, ikaw si Andilien, you will be subjected to rigorous questioning, not only bigan sa prosecution, even sa senator judges, no? So, kung namakak ka,
8: nanubong
10: dito dito, no? So, it's a dangerous proposition strategy, kaya kung ngayon sila, pangalan naman ko na Mary Grace Piatos, una, no? Si Mary Grace Piatos ni dawat og reward ko, no? Nga pagkaon ba to or mga tambal?
8: Tambal. No?
10: So, daghang questions niya. Unsa nga pagkaon yung gipalit? Unsa yung pagkaon yung mga dawat? Nga niabot nga ng milyon-milyon. No, pila mga yung hamburger? O unsa ba nga mga pagkaon? Steak ba na? So, magkakuan yung ka sa imong testimonya. Ana, ano ni dawat? Unsa nga information? So, unya, remember, dili man sa congressional hearing. It's a trial. And there is no such thing as executive session sa isa ka public trial. Unlike in a congressional hearing, pwede ka maingon, pwede ba mag-request kong executive session? Niya mangayo kong immunity, no? Lahi ni din eh, it's already a public trial. Di ka pwede maingon na may executive session din eh. Nga, maminaw lang ang kuan lang ang senator judges o ang lawyers sa prosecution o sa defense.
8: No? Pero kina-float na, so, na sa abogado ni Mans Carpio sa pagkakaroon pa lang attorney, kay matod pa niya, sige, kay kuhaon man ninyo ang income tax return, musugot me, nga ablihan na, pero sa executive session, kay confidential man ang sila.
10: I don't think it will happen. I don't think it will happen. Kasi congressional hearing lang, no? Ang trial man din niya, how can the judge now make a decision later on? I-publicize nila, ilan ang iblangko, dili ni pwede.
8: Redacted.
10: I-redact, no? So, malabo na siya, tanaw na ako, Romy, no?
11: Oh, yes,
10: so,
11: attorney.
10: Kung ilagin ng part ng ilang defense strategy na, mag-present sila taong, ako sa tanaw na ako, kuha na siya. gamble, too much of a gamble na on their part, no? Sa tanaw na ko karon, ang ilaging strategy justify that, no? Kini and at the very least minun sila in good faith man mi ana, no? Gamito nila ang good faith as a defense, no? Bisan klaro gi kay tong guidelines kay di man na first time ninyo nigamit mo confidential funds, no? Even as a local executive, you know for a fact mo sa ang guidelines sa confidential funds, di mo na pwede gamitong din niya sa pamalitong tambal, oy, pamalitong kuan, pagkaon, no? Possibly, palitong information, okay. No, bitaw na nga, ang gi sa 125 million, wala maningon ng kuwa, dili pwede ito tanan. No, naalan siya gi-flag, no? Kanang 40 million, nga, tambal daw ang pagkaon, katong 10 million, nga, para daw sa, unsa katong gipamalit nila, nga, wala siya dito sa guidelines.
11: Yes, attorney. Attorney, si Presiding Officer Escudero, iyang gikontra ang motion sa depensa, no? Nga i-erase, uburahin ang tubag sa auditor kung asa mahitungod kini sa pagpalit o sa hardware, grocery, mga tambal sa Office of the Vice President gamit ang confidential fund. Unsay take ni Moni Ani? Nga iyang...
10: That is a right call, no? Nga iko and yud. Deny itong objection, no? Kaya nga naman, tama magina, while the information and even possibly the informant, ino na lang na ito, confidential na, pati ba naman asa ni magipalit ang tambal, asa ni magipalit ang pagkaon, confidential, no? So, kung nagina, kung tama itong tubag sa auditor, kaya mo ginang guidelines nila, hindi pwede nga na simply because confidential, usaw na mo roon pag validate na tinuod yun, diba? Na ligasto mo ingon ani, if we cannot validate it from as ang source ni ini na purchases, no? Grant ingon na lang nato, allowed ng pagkaon, allowed ng mga tambag, ingon japon ni mo ang dili confidential, asa na mo nagipalit? That is a goan, a recipe for disaster sa ato ang paggamit ng pundo. Kay kung ingon ana, i-allow na sa COA, dali ra kayo mahurot, kawaton yun na tanan na ato ang mga pundo din na in the guise na confidential ni tanan. Even asa na kong gipalit, pangkinsa na kong gipalit, pila na kong gipalit, ni wala na, no? So, mahurot na lang yung pundo na to. Kung may nga anak na Rubio Gromi.
8: Ganyan, Tony, nangutanan ko kanimo kung ikaw, usa ka abogado ni Sara Duterte, ang saan mo siya pagdepensa. Karon, lain na po din nga pangutanan, kung ikaw, isip usa ka abogado, isip dayo, no? Isip human rights lawyer, isip ka...
11: Makabayan na sa
8: makabayan black. What will your advice be para kay BP Sara? Ang sa'yo mong advice at this stage of the trial?
10: Well, general lang. You face the music. No? Maura man na araw. No?
8: Very simplistic.
10: Siyempre, namin siya mga abogado. No? I don't want to hazard or kanang ikuan ng kay basin ma-charge ka diha nga, di ba? Violation of our ethical standards. But beyond that, ibalik lang ako itong gigon nila sa una, no? Even during their time when sila sa power, kung ba kaya niya inahimong sayok, wala kayo dapat kadukan, no? Natubangon. And in fact, she herself said that, no? I'm willing to explain everything in the right forum, no? Not in the house, not in the budget proceedings, not in anywhere. So mo naman eh, ang forum na i-provide sa constitution, no? The impeachment process. Then, and the process has already started. Kawason ni nato ang proseso, no, of accountability, for accountability. So, kana lang, no, whether she will personally testify or not, that is her call, no. But the fact is, no, she already participated in the trial. While it is true nga naa sila petition sa Supreme Court, pero at this stage, tanaw na ako, even the Supreme Court will no longer dili na ninyong hilabtan sa Supreme Court, no? Kay, unlike katong nahitabo last year nga tungod sa dili-daling nila unsa ang definition what is sport fortuit no antud nga nag-intervene ang Supreme Court but this time hour of the day no na ganito sa ikaduhang articles of impeachment iwasun yun niya ang proseso no antud nga maabot sa logical conclusion well if this is a political process if she will be acquitted so be it but if she will be convicted she has to be removed from her office and bar siya from running in any position or being appointed in any position sa gobyerno.
8: Mm-hmm. Ang word nga forthwith ngayon mong gimension na attorney reminded us of Chief Escudero. Now sa looking at his handling sa trial karon, is he on his way to redemption?
10: Well, pwedeng i-interpret na niya na, but you know, Senator Chief Escudero is also an astute politician, no? At this point, mo na yung role din na, probably he is trying to redeem himself, pero at the end of the day, mabot gina dito gyapon Romy sa butuhay. Unya unsa ang ebidensya o unsa nila pagboto sa conclusion aning impeachment trial.
8: Mabot siya sa butuhay. But how would a senator vote sa inganing testimonya like dili man gyud ni mausab kining date sa AR nga 2023 which is supposedly a liquidation for last quarter of 2022. Unsaon ni mo na pag ano how will you vote against that?
10: Well, tama na yung observation Romy, no? Karon pa lang nakita na natong pattern and probably mahimong ma-overwhelm ta in the coming days of this kind of evidence nga very kuan telling and giunsa gid ni paggastos ning kwarta but kabalo ka everything sila na among gihapon explanation din ha and possibly even this politician sitting now as senator judges later on they will have to explain that vote to the people no? Whether to convict or to acquit gina sila i-explain din nila na dili nila na malikayan and the day of reckoning will always come pod no in which way sila muboto naagi day of reckoning niya na no so karon may ang ato lang unta usay manggod sa tinuod lang surrender na ko aning ubang senator judges no nga grado na gid ang ilang mga mataba no I hope kining naapay uban din na nga tan-awon gid nila unsa man mga ebidensya nga gipresenta no although sympathetic ko aning aside pero kung ang ebidensya nag-ingon nga i-convict na ko pero kung ebidensya nag-ingon po nga i-acquit na ko no? And
8: diba it's na-dictum nga it's better to acquit 1,000 criminals than convict one innocent?
10: Sa criminal proceedings.
8: Sa criminal proceedings.
10: Proceedings na. But here, kay katumagod Romy, i-prison magod yung mga tao.
8: Yeah.
10: No? So kung na ay mabitaw na sa criminal proceedings, kung ano, beyond reasonable doubt yun. Mm-hmm. No? Ay, you can duda-duda. Pero na kay duda gamay, ayaw siya i-convict kay ang bukti niya ng iyamang tagawasan. No? Mm-hmm. Posible ang iyang propiedad, ang iyang kaugmaon. Pero din, dili magod prisuhon eh. Ang atuwa lang din eh, kung naisay sa'yo, hawa niya sa posisyon kay gibukti. Imo namang gibudhian ng ano, nagbudhi naman ka sa pagsalig na mo, no? Betrayal of public trust. So, hawa niya sa posisyon, no? Dili na ka pwede din na. Dili makamapriso. Of course, pwede nga after ka mahawa sa posisyon, napug kay atubangon nga mga civil o criminal nga mga kaso, no? But in this impeachment, ang katuyuan lang yun ni ini, kung nakagihimong sa'yo, no, whether that's betrayal of public trust, grave violation of our constitution, no, high crimes, grave corruption, dili ka dapat haom din ha ang maglingkod any second, minute, hour longer sa inyong posisyon.
8: Samunta kung nakay 30 million voters.
10: That is not a justification. No?
8: Dili gani. Mas dako ka ng imuhang ano, sense of responsibility and accountability.
10: Ayan, tama ka. No? Labi na yun kung gibutan ka din na sige ingon imong more than 30 million, niya, imo lang gipasipad-an ang ilang pagsalig, no? Ang uban gani dia wa nagikaon sa matag adlaw nya ikaw in 11 days you spent 11 million a day.
11: Mm-hmm.
10: At, no? Para maudot tong 125 million.
11: Attorney, this leads to a question nga gipick up na ako sa usa sa mga reactors sa anak siya. Are we to believe nga something is wrong sa atong values? Kay sa Japan, ang ilang mga officials o bisag head of state or mga departments, pag makasala,
12: maharakiri
11: man gani o magpakamatay. Pero sa ato daw, it seems nga grabe pag yun ang pagdepensa

0: buti pasabot, yeah. Kanang na-entrench na gyud sa tanang sistema nimo, that it would mean life and death, no?
1: Mm-hmm.
0: So kung systemic,
1: naging part na lang system.
0: Yes.
1: So bisan kung saan nimo ka,
0: bisag asa ka mo lingi, murag nahimo ng practice.
1: So yeah, ang worst pagidan eh, kay kung ikaw tarong, outcast ka, kay wala mang kagasunod sa system.
0: Yeah.
1: So pero atong pangutan-on pod kay kining mga pieces of evidence nga ningguwas sa na murag it will prove na 11 days lang based on document, ha. Mm-hmm. 11 days Hello. Lang gigas do. Do erroneous pod siya. Erroneous pod siya.
0: Attorney, this you're back.
1: Ah, okay na si attorney. Attorney.
2: Mm.
1: Naputol, sorry.
2: Yes, oo. I was saying, siguro ka nang, of course, emblematic ka ng value system na ito, no? But, napag-imasalam yun lagi nga problema, na corrupted ang atong system, no? Asa magkakakita nga isa ka giingon nga the only Catholic no?
1: Country.
2: country here in Southeast Asia. Na kay makitaan nga musimba adlaw-adlaw, mukalawat, no? Ipinsa sa ato ang pagtuo, pero makadungog, nadunggan niya si Duterte nga niingon nga putang ina ng Ginoo, no? Ata ng inyong Santo Papa yung ani, dipinsahan gyapon nimo. Na po ang nag-joke-joke naman to si tatay, uy, di ba? So, kung ano yung kaayo, kanang na, bisag kung sa pa-explanation nimo, nagkaman kung mga sa ilang anak din na, di, mga abogado pa, no? Dili, nagyod sila mamino. So, asa mo yun na sayo din na, I don't think diha lang na silang value system eh. Katong pagka-corrupt, na-corrupt na gid sila, no? Na dili po na ito mabasol actually ang kadaghanan tungod sa nakita nilang katubitang marag hopelessness, mukling na lang sila din eh. Kay katong panahon manggod ni tatay, siya ang naghatag og kuan, marag kuan sa mua ka ng
1: tambal.
2: Pag-asa.
0: Na may kasandigan kay ang personalidad tatay
2: nga
0: mo depensa
2: mukuan, no? But they did not realize nga katong klase nga persona tinuyo gid ta nga gi-develop nila pa mahimo tang kuan di kuan ka dito mo gunit gid ka ba, no? Bisan og wala nag-deliver sa iya mga promises, so nya kang mipuli pod mas grabe pod, no? So marag makaingon na lang ka os maayo gitong panahon ni tatay, no? Kay kininipuli ron mas grabe pa man, no?
0: Actually, or, attorney, mga men on the streets nga kanang ang consciousness is maingon natong naapa sa grabe nga fanatism, gaingon nga sa man ang impeachment, ngano mag impeachment pa man nga tanan corrupt man, nganong unahon man si Sara nga gamay ra man na iya, ha? Nganong wala man lagi na si BBM. So sarado na sila sa inga anak nga perspective, attorney, nga wala reality ni nga naagi mo corrupt, pero nganong si mas gamay man dapat una tong dako. So wala sila hope nga sulbaron gyud ni whether nakakumit guilty or dili guilty, but didto na sa kamatuoran nga normal ang korupsyon.
2: Well, mao lagi na ang dako gyud kayo ang challenges sa tuas sa mass media, no? Labi na in the era of social media ron nga mas mutuo na gud ang mga tao kung na isa ka gisugo lagsuka dito nag-blogger na pagbalik niya kay na sa video na siya na to. Mas mutuo pa ang mga tao ana kaysa sa kuan traditional media, no? Okay. Tungod siguro sa mga kauyangan po sa mga institutions, challenge din sa mga institutions, even halimbawa sa church, no? Kay di na to malikayan na, di na to maikalimod na, nga even katong sa una, ang madaganan sa mga tao for guidance, kung nag-fail ang government, ang mga public institutions, ang simbahan man. But even ang simbahan, sa manang labing mga panahon, they fail the people, no? Mabitaw ng because of all these failures, kay systemic man ang problem na ang mga tao nga ningon sila nga dili na ni solusyon ini mga institutions. So mo na nga ba nag-armas? Kaya ano sila yung nakita nga ako ani ini nga solusyon nga mabago ang atong kahimtang ngay pabalik-balik man lang siya, no?
1: Attorney.
2: So challenge gid na siya Ruby ug Romy, no? Nga unsaon nato ning ma reforma gyud, tama tong kung ikumpara ta sa uban nga mga nasod,

0: nabian naman gid ang Pilipinas so, eh.
1: No. Layo na kaayo.
0: Tan-aw nimo ang Vietnam o nga nakuan na dugmok sa duha ka giyera. 1975 pa lang na sila na ingon nimo na nahiling kawas pero asa naman sila ron abante na kaayo. Pero kita nabian na kita, no.
2: Attorney, last year from my end because wala po tayo oras sa somehow masabtan na nako kung ano grabe ang pagbabag sa defense nga muguwas ning maong mga dokumento karon nga gi-present gahapon, no? And kung yan ni kakusog ilang pagbabag, ang pangutana is can you imagine unsaon nila pagbabag ang posibleng testimony ni Ramila Madriaga kay kining mga dokumento karon nagaingon nga 11 days nahurot ang 125 million. But si Madriaga dito sa Justice Committee naging siya no. Less than 24 hours na mo gi-dispose ang 24 million. Will Madriaga be ano one of the witnesses? Daman siya sa pretrial ano brief.
0: Well, possibly. Possibly paghihapon siyang gamiton. But alimbawa, kung makita sa prosecution nga just to prove katong allegation sa Article 1, no, immaterial man how many days di mo na gikuan, no, gihurot, no, ang importante dito, giunsa nimo paggamit ng confidential funds, no, nakita na ron na even sa testimony sa COA, initially, kini mga initial pa lang na comments niya, wala na nila gisunod ang guidelines, no. So, can that be interpreted as a simple error or kuan lang na siya, simple mistake lang na siya or it will pwede na siyang ingon na to nga i-raise ang bar ana nga kinigad betrayal of public trust, no, graft na, so wala pa ta nag istorya na graft and corruption, no, ginatanaw pa lang nato din eh kung naaway betrayal of public trust. Siguro ang next nilang ikuan din ha, i-present nga ma-witness, no, kung kini bang mga punduha ni kuani, no, siya dito sa gitawag na tong graft and corruption case, no. So in the coming days makita nato na Romy, tama ka naaman to sa pretrial si Madriaga, so possibly timbang-timbangon yun na sa prosecution, kinahanglan pa bang i-present nato ni o dili na. But so, tungod kay you have to remember si Madriaga sa witness, kuan po siya, no? Dili po siya, tainted po siya, no? So, double-edged na siya, no? Basig hatag noon nag-opening sa depensa to weaken your case.
2: Okay.
0: So, muna atong timbang-timbangon diya. Muna ang timbang-timbangon sa prosecution.
1: Attorney, last question from my end. Gina-critic sa uban nga. Ano mag-impeachment pa man? Nga ang gasto daw, ha? Based sa social media information nila, 25 million per day. Dapat daw di na nasayang-sayangon diha, no? Would you believe, attorney, nga 25 million a day yun ang gasto sa impeachment proceedings? And if ever man, kinahanglan ba nga huna-hunaon unsa kadako ang gasto vis-a-vis sa pagbungkag sa gitawag nimong impunity?
0: Well, ako wala ko'y personal knowledge yun kung how much, no? But ang klaro diha, lagi na gasto, no? Okay. Imagine, Senado, no? Ang ilang mga schedule, imbis nga mag-session lang na siya, subod na sa hapon. Karon kita nyo, halos the entire day, kay buntag, trial sila, hapon, session sila, oh, it requires staff, mga pagkaon, etc. Naging na attendant expense. But sa kuan, immaterial nang muna expense, no? Kay kini, ang involved po din eh, kato atong high officials, na gisaligan na to, sa ato ang kaban sa nasod. In fact, no, sa ato ang kwarta, sa ato ang kaugmaon, unya gibudhian ng at naay allegation niya, ang gibudhian niya ang atong pagsali. So kinahanglan gamito na to tong mekanismo nga kita mismo nagbutang sa constitution through the process of impeachment, no? Kay otherwise magpadayon ni, eh, no? Tanawa ng pork barrel scam, no? Karon na nasad, no? Nakabail na sad tong isa na abot yun sa ano, nakabail naman ang yung mga co-accused, wala nakabail pero siya nakabail, no?
2: Isigutan na lang sa sunod ng mga panahon na attorney.
1: Attorney.
0: No, sa balik na dire sa impeachment, kung dili magunato ni himuon, no, ang kanang mga high officials nato, mao nanging nato the reign of impunity katong walay pagpanubag sa mga opisyal sa panggamanan magpadayon gyud na og dili sila magpanuko nga padayon kanilang magluib sila no sa tuang mga salig nga gihatag sila.
2: Daghang salamat sa imong panahon nga gigahin sa tinig ng bayan attorney.
1: Until next time.
0: Okay, daghang salamat po da Ruby og Romy, maayong buntag sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw.
2: Mga katinig mo to ang tingog ni attorney Carlos Isagani Sarate. Isa ka yes. Congressman dati sa bayan yes. Mo na. O kaya wala naman kita oras.
1: Yes, o mga imbita na lang tani-ani, mapadayunon kitang magtuon, maging abli, o magtuki. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Ang atong Tinig 30 o Tinig 24, maragwa na yun na itong taga-nughigayon, no? Pero siguro si manager, Loy Rosario, makapangitag pamaagi nga ang ilahang mga hinaguan diha. Ato ang masibya. So mga katinig, tinig dos, Romy Luspa, nag-iingon daghang salamat sa iyong pakiguban ka na mo o hinaot unta. Nga sa tanang higayon, mag-uban-uban kita dali sa ato ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Ayaw maghawa kay sunod ayon ng atong alas 7 balita.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table, o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
2: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Itama po inyong mga orasan. Ang oras, ganap na ang alas 7:13 na.
4: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy!
6: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4 Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga ng Tuesday, 4 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
5: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang minor de edad patay matapos nahulog sa septic tank sa makilala Cotabato.
4: Headline.
5: Tatlong sasakyan nagkarambola sa bayan ng Mlang, Cotabato.
4: Headline.
5: Abot naman sa 3.4 milyong pesong halaga ng Cebu ang nakumpiska sa dalawang mga drug pusher sa ikinasang anti-drug operation sa Cotabato City.
4: Headline.
5: Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa President Quirino Sultan Kudarat.
4: Headline.
5: Dalawang rider patay, isa sugatan sa salpukan ng mga motorsiklo sa nangyaring drug racing sa Davao City.
4: Headline.
5: At samantala, dagdag na mga balita. Nasabat ang isang drug o isang drug personality na dakip naman sa ikinasang anti-drug operation sa Makati City.
6: Headline.
5: Maglalagay ng libreng wifi sa mga barangay at paaralan sa Baganga, sinimulan na.
6: Headline.
5: 134 na pamilya sa Taraguna, Davao Oriental, nagtapos naman sa 4-piece program.
6: Headline.
5: At samantala, balita naman na mula sa Pangil Bay. Mga estudyante binigyan ng drug o mga estudyante binigyan ng ultimatum sa Lanao del Norte.
6: Headline.
5: Detalye ng mga balita susunod na.
7: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
5: Mm-hmm.
8: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
7: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud ta ani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
6: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
7: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
10: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
7: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
11: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
5: Ginap ng alas 7:17 oras, nasawi ang magpinsang mga minor de edad matapos itong nahulog sa bukas na septic tank sa Barangay Concepcion, Makilala, Cotabato nitong nagdaang araw. Batay sa ulat ang naturang mga daycare pupils na isang 4 years old at 5 years old na magpipinsan ay naglalakad doon nang biglang nahulog sa septic tank. Hindi napansin ng mga bata na malalim ito dahil sa umapaw na tubig dala ng pagbaha. Isinugod pa sa pinakamalapit na ospital ang dalawang mga biktima subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang at o kanilang attending physician. Kasalukuyan pa nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente upang pagpanagutin kung sino man ang may sala sa naturang insidente. Alas 7:18 samantala, nagkarambola naman ang tatlong sasakyan sa bayan ng Amlang, Cotabato kahapon ng hapon. Ito'y kinasasangkutan ng isang Mitsubishi Mirage na kotse na may plate number FAQ 2086 na noon ay minamaneho ng isang Kim Gomez na taga Tulunan na Cotabato at isang tricycle na may plate number M99656 na minamaneho ng isang alias Robert, residente ng Mlang, at isang Yamaha Aerox motorcycle na may plate number M405JY na minamaneho ng isang alias Franklin na taga Mlang. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na binabaybay ng naturang kotse ang National Highway patungo o ang National Highway patungo ng Barangay Libuo nang biglang mag-U-turn ang tricycle. Hindi naman naiwasan ang kotse na mabangga ang likurang bahagi ng tricycle at bumangga naman ang unahan ng Mirage sa kasalubong nito ng motorsiklo. Ang naturang mga nasangkot na sasakyan na sa aksidente ay kasalukuyan namang nasa pangangalaga ng Mlang Municipal Police Station. At nagkaroon na rin ng amicable settlement kaugnay sa pagpapaayos ng mga nasirang sasakyan. Alas 7:19 samantala, naaresto ng mga otoridad ang 5 mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Libungan, Cotabato. Isa rito ay high value target individual o big time drug pusher. Samantala, ang 4 naman ay mga runner ng illegal na droga, aabot sa 646,816 pesos ang halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa nasabing operasyon. At nabuwag naman ang kanilang drug den. Ayon sa Libungan, Cotabato, ikinasa nila ang operasyon kahapon sa bisa ng search warrant na inilabas ng korte. Ang naturang mga sospek ay kasalukuyan namang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Cotabato City, abot naman sa 3.4 milyon peso sa halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang mga tulak na naaresto din ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa ikinasang operasyon kahapon sa bahagi ng Barangay Poblacion 6. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Lalang, 27 years old, at alias Tamtax, 26 years old, na isang construction worker. Ang naturang mga drug personality ay nag-ooperate sa Cotabato City at sa katabing bayan sa lalawigan ng Cotabato. Nakumpiska sa kanilang pag-iingat ang nasa 500 grams ng shabu na may 3.4 milyon pesong halaga nito. Na-recover din na ang ilang mga drug parapernalia. Sa ngayon ay naharap sa mabigat na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang mga suspect. Sa President Quirino Sultan Kudrata Province naman, naagnas na na bangkay ang natagpuan sa madilim na bahagi ng kalsada ng Purok 1, Barangay Estrella kahapon o kagabi. Ayon sa ulat ng President Quirino Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report alas 8 pasado kagabi na may natagpuang bangkay sa naturang lugar. Ayon kay Police Major Aljon Bisario, ang Chief of Police ng President Quirino, agad na silang nagtungo sa lugar at biniripika ang naturang report at positibo nga ang pagkakatagpo ng isang naagnas na bangkay na hindi na nakilala at ang ito'y mayroong height na 5'5", nakasuot ng t-shirt na kulay kaki at kulay dilaw na t-shirt at kulay kaki naman ang kanyang pantalon. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng kinamatay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon habang nasa porinarya na ang bangkay. Alas 7:22 na, balita mula naman sa Palipang Sultan Kudrat na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad na nagresulta din sa pagkakaaresto ng anim na mga individual. Naganap ang naturang operasyon sa shoreline o sa ikinasang shoreline patrol operation sa Sityo Minanga, Barangay Malisbong, Palimbang, kung saan ang naturang mga suspect ay nakapit na sa detention facility ng Palimbang PNP habang maharap naman sa kasong paglabag. Sa economic sabotage. Balita mula naman sa Davao City, dalawang rider ang nasawi at isa naman ang nasugatan sa naganap na drug racing activity sa National Highway ng Catalunan Pequeño kahapon ng madaling araw. Ayon na sa ulat, apat na mga motorsiklo ang nasangkot sa naturang insidente at isang motopos na walang plate number. Sakay ng dalawang motorsiklo ang food delivery rider at kaangkas nito ang kanyang asawa at ang isa pang motorsiklo na Suzuki Raider na may plate number LP-P859 na may dalawa ding sakay at ang isa pang motorsiklo na isang Baja motorcycle na noon ay minamaneho ng isang alias Ahmad na security guard na taga-Catalunya na grande. At ang ikaapat na motorsiklo ay isang Yamaha na minamaneho naman ng hindi kinilalang rider. At ayon sa ulat ng PNP na naganap ang naturang insidente sa harap mismo ng Philpoms Gasoline Station kung saan nagkaroon muna ng karera ng motorsiklo at nakabangga ang kasalubong ng motorsiklo dahilan para magkarambola. Isinugod pa sa ospital ang dalawang mga nasawi, subalit ito'y idiniklarang dead on arrival ng kanilang attending physician. Kasalukuy namang ginagamot ang isa pang sugatan sa Southern Philippines Medical Center habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon.

0: oras, ganap ng alas 7:26 na. Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Hati naman ni Jam sa Palma Hills.
1: Nasa kote ang isang hinihinalang drug personality na kilala sa alias na King sa isinagawang bypass operation ng Mati City Police Station sa Purok, Kalayaan, Barangay Central, Lungsod ng Mati, alas 3 ng hapon kahapon. Pinangunahan ang operasyon ng Mati City Police Station katuwang ang iba pang law enforcement agencies. Narecover mula sa sospek ang mga hinihinalang sachet ng shabu na may tinatayang standard drug price na mahigit 6,800 pesos. Ayon sa Mati City Police Station, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga at hinikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.

0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Paano niya kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Oo. Siya, plasana ko. Yaki oil among gamit karon. Ron. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule ako.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
5: Ginatang alas 7:30 ng oras, dagdag na mga balita. Balita mula sa Soksarjen Region kung saan inaasahang makakatulong ng malaki para sa mga magsasaka ang inilaang higit sa 3.5 bilyong peso para sa Farm to Market Road na inaasahang magbubukas na ng maraming oportunidad. Sa isinagawang mass memorandum of agreement signing na pinangunahan ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ayon na kay DA 12 Regional Executive Director John Pascua, ang 85 ng kabuang farm to market road na ipatatayo sa rehiyon ay pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act ngayong 2026. Anya, ang tagumpay ng FMR project hindi masusukat sa haba ng mga kalsadang naitayo, kundi sa dami ng mga magsasakang mabibigyan ng mas mabilis na akses sa merkado at mas malaking pagkakataong mapaunlad ang kanikanilang kabuhayan. Para naman kay Agriculture Assistant Secretary Engineer Eduardo Distura, ang bawat farm to market road ay hindi lamang magdurugtong sa mga sakahan ng pamilihan at kung hindi magbubukas din ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayang umaasa sa agrikultura. Kasabay nito yung muling pinagtibay ni na Bureau of Agriculture and Fisheries Director Engineer Christy Cecilia Pulido at Department of Public Works and Highways 12 Regional Director Engineer kaya Mumbaw Dia. Ang kanilang suporta sa maagap at dekalidad na pagpapatupad ng naturang mga proyekto sa pamamagitan ng matibay na pagtutulungan ng bawat ahensya at ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukoy, umabot na sa 441.64 kilometers ng FMR, nagkakalaga ng 5.5 bilyon peso ang naipagawa na daw ng DA Regional Field Office 12 na patuloy na nagpapalakas sa sektor ng agrikultura at nagbubukas ng maraming oportunidad para sa mga magsasaka sa Rehiyon 12. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palmahil.
6: Sinimulan na ang paglalagay ng libreng Wi-Fi sa iba't ibang barangay at paaralan sa bayan ng Baganga sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Information and Communications Technology at ng lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na mapalawak ang akses sa libre at mabilis na internet upang masuportahan ang pag-aaral, komunikasyon at paghahatid ng mga digital na serbisyo para sa mga residente. Inaasahan ng LGU Baganga na mas marami pang mamamayan ang makikinabang sa mas maayos na koneksyon sa internet sa oras na makumpleto ang proyekto. Samantala, umabot sa 134 na pamilya sa bayan ng Tarragona ang formal nang nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa ginanap na DSWD Breakthrough 2026 Graduation for Exited 4Ps Households. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Tarragona sa Department of Social Welfare and Development at sa iba pang katuwang na ahensya sa pagsuporta sa programa. Ayon sa LGU Tarragona, patuloy nitong aalalayan ang mga nagtapos na benepisaryo upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at maisulong ang pangmatagalang pag-unlad ng kanilang mga pamilya. Mula dito sa Davao Oriental, James Balmahil, nagbabalita.
5: Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, ihati naman ni Renz Sumalinog.
7: Ipaligon sa mayor sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte nga mao si Mayor Angel Tata Yaba ang kampanya batok sa mga nalambigit nga mga minor di edad sa mga kriminalidad ilabi na sa mga estudyante nga nanagtungha sa Lala National High School. Matod pa sa mayor, naghatag siya og mahigpit nga pasidaan nga dili na unta mausab pa ang maong mga insidente. Yawag niya nga ang mga principal magtutudlo sa nilaing mga tulungan o mga school officials nga mas palig-unon ang pagpatuman sa disiplina sulod sa mistulungaan. Lakip sa iyang gimando ang pagpagdili sa mga estudyante nga mugawas sa school campus kung oras pa sa klase. Gawas lamang kung adunay opisyal nga pagtugot gikan sa tulungaan. Gipasiugda usab sa mayora nga ang hugot nga gidili nga pagdala usab sa mga mahait nga mga hinigiban sama sa konsilyo o guban pang mga delikadong butang sa sulod sa eskwilahan. Kung adunay estudyanteng masakpan nga magdala niini, kimando usab sa mayor ngadto sa mga security guard nga kumpiskahon dayon ang maong hinagiban o ipatawag dayon ang ginikanan o guardian sa estudyante aron matubag dayon ang maong isyo. Sumala sa mayor ang maong lakang kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan aron mapreserbar ang kalinaw o kaluwasan sa mga tulungaan o maligayan ang mga panghitabo nga mahimong makadaot sa kinabuhi sa mga estudyante o mga kabataan. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
5: Ganap ng alas 7.35 na, samantala sa mga balitang pambansa. Inaprubahan na ng Senado ang pagtatalaga ng mga bagong chairperson at miyembro ng ilang permanenteng committees matapos aprubahan sa plenaryo ang mga muson ni na Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate Minority Leader at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Itinalaga si Senador Mark Cavillar bilang Vice Chairperson ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at Chairperson ng Committee on Banks, Financial Institution and Currency. Samantala si Senadora Amy Marcos naman ang hinirang na Chairperson ng Committee on Cooperatives. Nagtalaga rin ng mga miyembro ng Senado ang para sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Economic Affairs at Energy, kung saan kabilang sa ilang mga senador mula sa minority bloc. Samantala, iminungkahi naman ni Senador Zubiri ang pagtatalaga ng mga majority senator sa bilang miyembro ng iba't ibang committee, kabilang na ang Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Government Government Corporations and Public Enterprises, sa Public Information and Mass Media, Public Works, Sports at ang Youth. Inaprubahan din ni Senate President Sir Erwin Gatchalian ang lahat ng motion nang walang nag-object. Iginit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na may paliwanag ang mabilis na paggasta ng 125 milyon pesong confidential fund ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Sinabi ni Defense Counsel Attorney Michael Pua na may mga paliwanag ang OVP kaugnay ng naturang disbursement kaya hindi sila pumayag sa stipulation ng prosecution na nagastos ang 125 milyon peso sa loob lamang ng 11 araw nang walang karagdagang paglilinaw. Ayon kay POA, nais ng depensa na magkaroon ng cross-examination upang maipaliwanag ang paggamit ng confidential fund. Gayunman na sinabi niyang pumayag ang kanilang kampo na tanggapin bilang stipulated facts ang ilang dokumentong isinumiti ng OVP sa Commission on Audit. sa pagdinig ng impeachment trial, tumistigo si dating COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor Roderica Wamil na iniharap ng House Prosecution Panel upang ipaliwanag ang mga naging findings ng COA sa paggamit ng confidential fund ng OVP. Ayon kay POA, na hindi na ikinagulat ng depensa ang testimonya ni Wamil dahil ang mga ito ay batay lamang sa mga naunang findings ng COA. Anya, ang naging papel ng testigo ay kilalanin at ipaliwanag ang mga natuklasan ng COA at walaan niyang bagong impormasyon na hindi pa nila nababasa sa mga audit findings. Naniniwala naman ang Malacañang dapat imbestigahan ang mga aligasyon laban kay Department of Health Secretary Jose Britanio Pujalte kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa gambling activities. Batay sa sumbong ng ilang concerned na citizens ipinadala sa Presidential Action Center, posibleng sangkot ang kalihim sa naturang gawain kaya't dapat umano siyang alisin sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalagang lumabas ang ganitong mga issue upang maimbestigahan. Anya, kung anuman, ang kalalabasan ng investigasyon ay ang Pangulong Marcos na ang magpapasya. Sa ngayon, wala pang desisyon ng Pangulo kung magpapataw ng preventive suspension laban kay Pujalte habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dagdag pa nito na wala pang konkretong ebidensya laban sa kalihim kung mapapatunay ang totoong aligasyon sa kanalamang umano kikilos ang Malacañang. Una rito ay iniulat na ang naturang kalihim ay gumagamit pa ng mga iba't ibang pangalan sa pagpasok nito sa mga kasino at ilang mga hotels. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, dito katawan naman ang iniulat na nasawi kabilang ang tatlong mga bata sa pagtama ng drone attack sa beach sa Arquipo Osipovka sa Krasnodar region na sa Southern Russia. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 40 nasugatan kung saan 17 rito isinugod sa ospital. Inakusahan naman ang gobernador ng Krasnodar ang Ukraine sa naturang pag-atake ngunit wala pang pahayag ang Kiev kaugnay dito. Sa mga video na kumalat sa social media, makikita nga bumagsak ang drone sa dalampasigan at sumabog habang maraming turista ang nasa tabing dagat na noon ay naliligo. Hindi pa malinaw kung ano ang target ng drone. Ayon na sa ulat, posibleng bumagsak ito sa beach matapos sa maaapektuhan ng electronic jamming o matamaan ng air defense ng Russia. Sa balitang pang-ekonomiya, pumayag ng Energy Regulatory Commission na maningil ng kabuang 8.7 bilyon peso ang Meralco mula sa mga consumer nito matapos sa masuri ang over-recoveries at under-recoveries ng pass-through charges mula 2011 hanggang 2022. Ayon na sa ARC, maaring kolektahin ng Meralco ang 8.71 bilyon peso sa loob ng 36 na buwan matapos ibawas ang halagang naibalik o nasingil sa mga consumer nito sa nakalipas na mga taon. Ang pass-through charges ay mga bayaring kinulikta lamang ng Meralco para sa iba pang mga ahensya at kumpanya gaya ng transmission charges, buwis at iba pang mga singilin. Nananawagan ng ARC na walang kinikita ang Meralco mula o inihayag pa ng ARC na wala daw ang kinita ang Meralco mula sa mga ito. Paliwanag din ito na nagsasagawa ng true-up ang distribution utility upang maitugma ang aktual na gastos sa halagang nakulikta mula sa mga consumer. Sa balita sa larangan naman ng sports, Nagkampyon ang Filipina tennis star Alex Iala sa pinakamalaking titulo nito sa kanyang karera matapos namang talunin ang top seed na si Jessica Pegula sa score na 6-4, 6-4, 6-0 sa final ng 2026 sa Mubadala DC Open. Nagpakita ng matinding determinasyon na si Alex matapos maantala ng halos 20 oras ang laban dahil sa masama na dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa kabila ng pagkatalo sa unang set, bumawi si Alex upang dominahin ang sunod-sunod na dalawang set at naiuwi ang kampiyonato. Ayon kay Alex, ang naging inspirasyon niya sa naturang laban ay suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan at mga kababayan. Pinuri naman ni Alex si Pegula matapos ang laban at sinasabing marami pa siyang natutunan sa kanilang pagkaharap. Ito na ang ikalawang pagkakataon ni Alex na kapasok sa WTA Finals matapos mabigo noong nakaraang taon sa Eastbourne. Dahil sa kanyang pagkapanalo, inaasahang aangat si Alex sa career high na world number 20 sa WTA rankings.

0: At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Tuesday, 4 sa buwan ng Agosto 2020. Sa isa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil at Renz Subalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
3: Joy!

Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul.